Bani ke bemi phambi kwafethu. Bemi ke phambi kwamalunga lapha ke bemiswe ngenxa yecala lokuba bephulukise umuntu owayekade esishosha. Lo yaphela owayilapha ngakuloya emnyango ekuthiwa womuhle. Baseke bebeka icala lokuba basindise lo yamuntu. Ivuleke ngalayo masi. Kodwa ke namhlanje intshumayelo ke yami ikulelizwi uMoya Ngcwele angibuyise kulo. Izolo ebusunga phambi kokuba ngilale lapha kuJohn 14 kodwa ke bafowethu nakancane nje angikhulumi ngendaba yeklabishi elihlale kushiwo lapha kuJohn 14 khohlwane. Ngizokunika ke iveso kuyilona inkosi engimise ngalo kwazi kwaba manje kusuka ngaleso sikhathi engagcotshwa ngaso ebufundiseyini ngo-2007. Ilona ke inkosi ethe kufanele ngikhulume ngalo namhlanje. And yilo leli elingenza ngibe nesibindi sokubhekana nalabo abazishosha ukuba baphulukiswe. Impumputho engabona emehlweni ukuba zibone. Nalabo abanesidingo sokufuna umsebenzi ukuba bawuthole. Bayazi ke labo esihlale sihlanganyela nabo njalo ngo-2:45. Ngo-2:45. Ntambama emkhulekweni esiba nawo ku-TikTok. Ukuthi siyabanikeza ubufakazi balezo zinto uNkulunkulu azenzile. Ngakho ke kuJohn 14 zobe ngikunika ke la mavesi angenze ngaba nesibindi sokuya phambili. Hayi ngoba zingeke izinto ezingidonsela emuva zikhona. Kodwa ke izwi likaNkulunkulu lithi thina phela asisiba bokuhlehlela emuva. Kodwa singabokukholwa. Ngiyakuncenga ngobubele bukaNkulunkulu ungalwi nomuntu ongalwi nawe. Uze ungavumi nomunye umuntu othi dudanani ukuba ulwe nomuntu wena owazi kahle ukuthi yena akalwi nawe. Ngoba uyoletha isiqalekiso kuwe, ulethe amabhadi even ngisho kubantwana bakho nakubazali bakho. Uyolimaza nje ifamily yakho yonke ma ulwa nomuntu ongalwi nawe. Ukuthi ongazi nokuthi wena

ubonakala ngokuthi kunamandla ahamba nawo. Kunenkazimulo ahamba nayo. Angagqoka ibhluku oligqokayo, afake ishethi olifakayo, ageze ngensipho ogeza ngayo. Kanjalo naye futhi asebenzisa amanzi owasebenzisayo. Yebo, agqoka isitathulo esigqokayo. Kodwa uyakwazi ukubona ukuthi yabona lo muntu kodwa. Ngiyayizwa nje yonke into eniyikhulumayo ngayo. Kodwa khona into ehlukile ngayo. Banjalo ke abahamba noNkulunkulu. Khona there is something special ngabo. Khona inkazimulo, khona ianointing ababa nayo. Banikezwa amandla athile. Babekhuluma kuba nento eyenzekayo. Nalapho bekhona nje ukuthiwa basenkonzweni ngaphakathi. Kuyazwakala uma sebefikile ukuthi ukhona lo muntu ofikile. Futhi onento ahamba nayo. Boga basuwe bethole ithuba lokuba akhulume kubona bayaphila kade begula. Asuke babeke izandla bayaphulukiswa. Uthi ke uMose ngiyakuzwa ukuthi uyangithuma. Kodwa ke laba bantu ngike ngakhulela khona eGibhithe ngikhuliswa. Indodakazi kaFaro. Abayikukholwa ukuthi ungithumile. Ngakho ke ziveze kimi ukuthi ungithumile ngempela. Akube khona amandla onginikeza wona. Uthike uNkulunkulu ke kuMose yini le oyiphethe esandleni sakho? Uthi nduku. Uthi phonse phansi. Wayiphonsa phansi yaphenduka inyoka. Wayibalekela yena uMose ngoba ubazi ukuthi induku nje yokuba eluse izimvu. Wathi ke mawufika laphana eGibhithe bengakukholwa. Usukhulumile bangakholwa ukuthi ngikuthumile. Ufika uphonse le nduku phansi uyobona imihlolo. Washuthi abaseGibhithe nabo banawo amandla amancane abo. Nabo baphonsa ezabo izinduku emfishanyana. Bathi mabe iphonse washuthi sekukhona evele esiphonsiwe. Lena ke kaMose yagila imihlola bafowethu. Hey, ngoba umuntu uma ehamba noNkulunkulu. Yajikela lezi zinduku zabaseGibhithe niyangizwa. Ayakhamisa umlomo yalamba. Yaqala yagwinya lezi ezabaseGibhithe. Ngoba lowo muntu ohamba noNkulunkulu kuba khona amandla nokumbulelwa abanakakwazi ukumbulelwa izinto ezithile kwesinye isikhathi ungamtshelanga zona. Uze wethuka wena umangale kanti uNkulunkulu umhlukanisile kinina. Waphinda futhi uNkulunkulu wathi ke lalela. Thatha isandla sakho usifake la esifubeni sakho. Wasifaka esifubeni sakho wathi sikhiphe. Wasifaka esifubeni wasikhipha. Wathi masikhiphe sasesigcwele ukho. Wathi ileyo-ke into yofike uyena. Mntanami ngeke ufane nomfundisi wakho khohlwa. Ngeke ufane nomama mfundisi wakho. Ngeke ufane nobhishobhu wakho. Ngeke ufane nomama bhishobhu wakho. Kukhona le nto abanikezwe yona izwa ngami. Angakurophi uSathane mhlambe ukuhlala kwakho nokujwayelana kwakho nomuntu kaNkulunkulu. Mhlambe nosibongo fana wenu bese ucabanga ukuthi niyafana. Lalela ngesikhathi uNkulunkulu embiza wawukhona. Mhlambe futhi kungenzeka ukuthi wafika kuqala kunaye engakazalwa yena. Lo wabizwa uNkulunkulu. Uke wayibuza ukuthi yini edala ukuba uNkulunkulu engakubizanga wena wazalwa kuqala kunalo muntu kaNkulunkulu. Wayengeke uNkulunkulu akwethembe ngezinto zakhe. Unezizathu ezaziwa uyena ezimenze ukuba akhombe lo.

kuzoba nelight ezoba khona abafowethu bami namhlanje ngikhona abantu abazozalwa kabusha khona namhlanje khona abantu abazoyibona inkazimulo nokuthembeka kaNkuluNkulu angathi kuzoba noshintsho khona namhlanje konke lokhu bafowethu kwenzeka egameni likaJesu igama elinamandla nelimiso uNkuluNkulu neligcotshiwe khona umuntu obesephelelwa amandla okuthandaza ozobuyelwa amandla okuthandaza Kona umuntu ozokwembatha inkazimulo entsha namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ozobuya masinyane ezolanda ibandla lawo. Awu ingcwele bafowethu inkosi yethu ingcwele. UJehova Mkadesh, uJehova Rafa, uEl Shaddai, uElohim. UJehova Sebaoth, uJehova Nisi, uEli Roy, uAlpha, uOmega, isiqalo isiphetho, umafunga angajiki, idwala elimiyo njalo. Umuzo wakhe entabeni bafowethu ongesitheke, ithemba labakholwayo. UNkulunkulu oguqula izimo, ophila kuze kube phakade, okhona ngokwakhe. Siku 48k bafowethu si late vele yabo masiku 48k kumanje si late bafowethu like kan emva kwalolu hlelo akukho sitha sakho esizokwazi ukuma phambi kwakho futhi izitha zakho uzozibonela wena zona ngiyakukhulekela ikona nje kuloku inkosi yakwenza kumina ngathi inkosi ngicela ungimbulele umuntu osuke emi noma emelene nami ungibulele yena ngathembisa enkosini ngathi angiyukulwa ngenzela nje ukuthi ngithi ngihamba naye ngibe ngazi yazi ngelanga inkosi I think kwaku 2 years ago mhlazane inkosi ingembulela lokhu ilalela ke yilo nalo owenza lokhu ngishawa uvalo kodwa ngoba ngangikucele mina inkosi ngase ngikhulekela enkosini ukuthi ngibe inkosi uJesu ngisize ukuba ungibambe ngingabe umuntu ukudila nalaba bantu kodwa ngiqhubeke ngibe isigcila sakho senkolo oh uma ngase lento yenzeke nakuwe inkosi kuvezela ukuthi kahle ubani lo muntu makuwukuthi ukhona ithakatho ubani lapha ubani lo muntu okungcolisayo ubani lo muntu omi endleleni yakho ubani lo muntu olwi nomndeni wakho ubani lo muntu omelene nemizamo yakho ubani lo muntu ovimba ukuqhubeka kwakho ewo mhlazane inkosi yakuvezela lokho mhlawumbe abanye benu bebeyothi bekungcono ngazi uyazi ukuthi kubuhlungu angakanani ukuya kohaga i-enemy nokuqhawula isitha nokuzwa isitha sithi singakuwe sibe singakubo wehe konjani ngizwa nini ake wezwa isitha sithi singakubo sithi singakubo kodwa sithi singakuwe kodwa sibe singakubo ulungu ungabazi ngekulunge ma ungasubazi inkulu lento ifuna ukuya entabeni uhlale noNkulunkulu uyabona uma usokha iwashingi ensiphweni uhambe uyayisokha kumoya engcwele umfune uNkulunkulu bathi besakuhlela kube sekufikile kuthi qambe kufike eyindlebeni zakho uthi besengitsheliwe ngakho ngithani ngalali kufane ngabe niyabona ukuthi ngithe ningelali ngoba kufane ngabe seniyabona ukuthi kungani ngithani ngalali uzolwa kulinda indaba ka-5 uyalahlekelwa kumanje

Chapter 6, Andile Gamachola, ingoma isithi ebukhoneni benkosi yebo 11:05 ngakhohlwa ukuthi ngo-5 o'clock sibuka ke lelazwi uNkulunkulu alibeka kimi okuyilo elingenze ngama ngaba nesibindi sobhekana nezinselelo zaloku kuphi.

yabona indumiso usukusu isikudlile yabona usawisokhe kahle kuyona njengokusokhwa kwewashing uma sekwazi ukuhlabelela ngalendlela uthi igama lakho baba liyababazeka usho kungekho kudle ekhaya ngiyangiswa usho lapho umalume ngempela ezosho ukuthi hayi bo ingane yakho ayikhokhile njalo sekuyoze kuyongena inyanga yesibili othi kodwa wena uthi igama lakho baba liyababazeka yabona labo indumiso yakho ayisancikile ekuthenini iy'mpendulo uyitholile yini enkosini kodwa lokhu ushilo ukuthi belibabazeka nginako liyababazeka noma kungenako suyayazi-ke indumiso lapho uyihlabelela ugulelwe uyobheka umuntu esibhedlela uthi uzombheka ngosuku kade kumbhekile uyombheka ngakusasa ufike ngazi ukuthi engathi kube wesi kakhulu ebusuku ithemba kube ngathi liyalahleka kodwa lokhu uqhubekile uthi ubaba igama lakho liyababazeka usuku usuyazika indumiso yabona lapho ayincikiswa ukuthi ayimile ngokuthi unani yangizwa uthi mani or no mani.

sifunde nawe ke izwi kaNkulunkulu encwadini ngoka John chapter 14. John 14. Siqala ke ukuthi sifunde lapha kuverse 11. Siyoze siyoma kuverse 14. John 14 from verse 11 to 14. Yaziyo ukuthi ngokujwayelekile le ncwadi ka John 14 sijwayele ukuba kukhulunywa kakhulu ngale ndaba. Abanye baze bathi ke ihlabishi, kodwa ke izwi kaNkulunkulu akaze laba njalo. La uJesu ethula inkulumo yakhe yokuvalelisa. Uthi ke inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Siyakwazi ke lokho, kodwa kukhona la ngikhona. Akukho futhi emnyalezweni namhlanje la ngikhuluma khona ngendaba ethi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Ngaye nganifundisa ukuthi ke kule ncwadi ayikho le ndawana ethi ezulwini kwakhiwa izindlu. Nganifundisa ukuthi nani benike nikushumayele lokho ningabe nisakwenza manje. Ukuthi lapha ezulwini kwakhiwa izindlu. Nilifunde kahle, ungasheshi ungene kumoya ungakafundisisi kahle, ukuze ungafunzi abantu upoison umdala. Ngeli langa yokufundisa nje ukuthi hayi, ukufa komuntu akuhlangene nokuphela kwendlu yakhe. Ngiyazi sekunzima ukuthi ungakuzwa lo ngoba sewunesikhathi uyisho lento. Ukuthi sekuphele indlu yomuntu sesiside kakhulu, kodwa uNkulunkulu akusize ungadluli kulo mhlaba ungayifundanga lento. Uyazi ukuthi ikuphi okushiwo la ukuze ungasho lokhu okucabangayo ngoba akulona izwi lakho leli likaNkulunkulu.

kuba yimisebenzi engeke yenziwe nje umuntu kungekona ukuthi uNkulunkulu noNkulunkulu ukuye. UJesu ecacisela bona ukuthi ungubani yena. Noma ke ayecacisela bona ukuthi yena ungubani ababengakholwa uye, kodwa kwakufanele aqinisekise ukuthi abafundi bakhe bona bayamazi ukuthi uJesu ungubani. Akakwazi ukuba umuntu athi ungumKristu engamazi uKristu, engawazi futhi nama-benefit okuba umKristu, nokuthi yiziphi izinto anikezwe zona ngokuba umKristu. Njengoba kuyo le ncwadi futhi eshilo uJesu ethi, bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba lento yokuthi uzwe umuntu ethi nje ungumntwana kaNkulunkulu, kufanele niqonde ukuthi kubalulekile ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu, kodwa futhi uphinde ukhumbule ukuthi kubalulekile ukuthi kube namandla, ngoba labo bantu abamamukele uJesu kukhona amandla abanawo. Noma ngabe wesifazane noma ngabe wesilisa, kodwa uma wamukela uJesu wamukela amandla, ngoba le ndlela iyadinga ube nawo amandla. Ladies and gentlemen, angikhulumi ngokusonta la, angikhulumi ngonomasonto.

Jesu la uthi noma yini eniyaku kucela egameni lami ningakhohlwa bafethu akawaqambe amanga angeke asho into ayiphikise angeke afunge athi into ethile angayenza uma kubizwa igama lakhe agcine ngayenzi akanawo amanga Jesu lakhe liyiqiniso Kufanele ngabe asisweli kangaka ukuba siyaliqonda izwi lakhe namandla akuloko akushilo noma yini awu bafethu noma yini sengathi ngabuza namhlanje yini le ofuna ukubona amandla kaNkuluNkulu kuyona yini le ofuna ukubona ukungenelela kaNkuluNkulu kuyona Iwuphi lo khiye ofunayo manje? Iphi le light ofuna ikhanye kulelo khaya? Isiphi lesisikweletu obhekene naso? Nali izwi ongavuka ngalo manje. Noma yini eniyakukucela egameni lami. Uthi ngiyakukwenza, awu bafowethu. Hawu bafowethu, sifo sini lesi sikubambile? We bafowethu akawaqamba amanga, nezwi lakhe lingephuthe. And akasiyena umuntu ukuba angaqamba amanga. Akuthembisile uzokwenza. Mayethema kubizwa igama lakhe uzokwenza, uzokwenza. Ushilo yena uzokwenza. Uqalile yena uzokuphetha. Ubizile yena kuzoza ubukhuzile yena kuzokhuzeka uma eke athi masango vulekani kuyavuleka nani iminyango yaphakade vulekani bo ukuba inkosi yenkazimulo ingene ingubani le nkosi yenkazimulo na

ngiyakhohlwa ukuthi ngithe akawaqambi amanga iphi lento sineminyaka emingaki lento ingenzeki kade wayilinda futhi uyazi ukuthi uma ngaqhumbuka yona nje yabona ke namhlanje ngizokufaka ifaith mntanami njengomuntu ebhizi efuqa iprima stove ngenze njalo nami kuwe where is your faith kuphi ukukholwa kwakho kulesi simo iphi le ntaba engencibilike bafowethu

0: Eningi moto ngaphakathi imoto zomsebenzi kamasipala bayisebenzisa. Yes. No, lesizwa inokufika la kumina because ngunogada kahle kahle ngisebenza kwamanye ama-site kamasipala la ngigada khona.
1: Yeah.
0: Ura se-dump site, yes, i-dump site leyo shouthi lapha nje izinto. Yes. No, isebenzisa le moto lensizwa yomsebenzi ukuzala okuyinto engavumelekile ngoba imoto kamasipala azizi la. Yale maramisile kodwa leveli umasipala unendlela yayo yokusebenza. So umasipala lensizwa uyawusebenzisa ibethela le moto ngayikhuza and ma izala i-remover isusa inumber plate ngaphambili isinumber kamasipala izilezi ngaphambili iyayisusa iyifihle and then nasinayishodeti bayizela futhi ngomzuzu wokuqala ngayikhuza le nsizwa musukuyenza lento kanjani yenzelani ukuphaphaza imoto kamasipala kanje kanje hhayi yaxolisa yalapha yahamba. Right. Yabuya in other day, shuthi angiyibona ngathi uyayibona sengaphakathi. Angiye kuyo, sawusizwa wasangizwana ngoba ngikhuzile sena futhi kula kuyagada ngaphakathi. Hayi washona le walahla wahamba. Ngicazama ngayo lo suku. Ungena sekuhamba abanye ostrata basebenzisa the same car, but useyinike abanye abantu imoto kamasipala ngale ngikhuluma ngayo. Hayi, ngiye khona ngidonsa ifoni. Mina ngivele ngizama ukulunguza phezulu ngiqinisekisa ngithi acheck number plate nazi iy'namba ezimnyama phezulu. Hawu nayi ama-number plate ngaphambili wabaleka. Ngamkhomba umthethi ngombamba. Mhla 22 Saturday leli sabatha leli wafika wa-removile futhi ama-number plate awekho. Nimoto kwasho ukuthi ngiyayazi imoto kamasipala ngiseyifika zizinhla ngiyazazi vele imoto kamasipala so izinto eningiyazazi. Ngaqonda khona ngadonsa ifoni ngathatha iy'thombe ngathatha ividiyo ngambuza kwezenjani ngoba uyiphoyisa le nsizo engikhuluma ngayo.
1: Hawu
0: uyasendile ngakhuluma ngawe uyenzelani lethu ugijime emgaqweni susa iy'namba ngoba wona umthethi uyawazi washona le wathaya le 2 o'clock azama ukungigoqa athi la ngeze ngikwazi ukwenzela into yakho sekufane ngiyikhowashe noze ngisephambili ngoba labasebenzi bala ngaphakathi bakhathele ukuzana naye ngoba isaphela mthetho ngithi ngayilungileyo ngoba umazini ngiyamazi ngizoxhumana naye. Hayi ayikho inkinga ngayi-favor zonke izinto ngayiqondisa za-right zikhona nje efonini yami kwasho ukuthi Saturday but ngafona kwamethe kwasho ukuthi bathi akekho manzini uzoba khona kanje from Monday kanje bangichazele banginika ney'namba Monday ngafona kwasho ukuthi uyaphuma umhlongo yabo kwasho ukuthi ngase ngithole ukuthi ngifone Wednesday usisi wangichazela lapho
1: bathi
0: no ayikho inkinga yes so but ngafona kwamethe from umethe bangitshela ukuthi kune number kuyiyona la isposa khona because kufanele ngenze i-email ka-super u-Ayanda Msongo yes. And then ngamthithi.
1: Okay, no.
0: I-email ngiyiphushile ley'thombe sanzela ukuthi umazini athi ngodabula nje le nsizwa lena iyangihlupha la iy'pese yasihluphi iy'gane emoto zamasipala
1: lezi hayi ke khululeka-ke mpethu awulalele-ke uzo-ke bekuphendula sure siyabonga
0: inumber yami iyona le.
1: Okay sure thank you sir.
0: Siyabonga Ntomane.
1: Later.
2: Sibonge njomane sibonge nakumlaleli siyayidinga le information ngijabula mhlambe uma ngase asibone eceleni noma fike officeini asi
3: no ubhuti wafona waqondana nami on the call ngamxhumanisa no PRO i complaint ingenile iyaphenga.
1: Oh wow hayi kanti
4: wathola wena
2: siyabona
3: waqondana nami
1: hayi ke ngcono ngoba akuona la mantombazane kwakhala ngawo last week
3: waze wamthola koma uzungu.
1: Oh
2: yawa satholana bana nomama ya sakhuluma sahlela kahle udaba sizophinda sibonane.
1: Yeah
2: siyabonga.
1: No kulungile asibonge kakhulu shuthi ke siyobona ne grounding
2: siyabonga kwashesha isikhathi sashama ngamandla nje kwenze njani Zuzipi
1: nokumnandi last week nokumnandi nje kumnandi
2: siyabonga siyabonga
1: sha alright, Colonel Upoyizi Zungu no Carol Mtambo ezike bevela emaphoyiseni kamasipala ke waseThekwini. Next week ke futhi ke sizoba ke nabo. Siyabonga ke kakhulu. Msakazo yizi lo mzansi uhlelo imbizo siyakuzuse.
5: Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West. Lindelani, usithola ku 98.0 FM, izwi lomzansi.

0: umsakazi ungaconzi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi lomzansi. Yizumehluko. Izwi lomzansi. Yizumehluko.
1: Isiphi lesizathu okunaso ikakhulukazi mawukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu osilisa
2: ongalento yokulinda ngishesitolo mina makunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe
1: nanje ungena nakuthina

0: Yizo leyo nto wawungakanani wawungakanani uBrenda Fassie esho kanje ngeminyaka yawo 1980 ngempela khipha leli cwecwe ethi Zola Part emsakazweni wakho izilomzansi FM yakhake lengoma eyisusela kulomsubathi uZola Part wayenesivinini esimangalisayo sivinini esimangalisayo gijima ngaphandle kwecathulo Uyakhake lengoma kakhulukazi nakuba iqanjwe ngalo ke igama lomgijimi uZola Part amagama alo empeleni esebenzisa ke igama lakhe njenge singathekiso ke setekisi noma amatekisi abancane asedolobheni ahamba ngokusheshsha kulengoma ke izwakala ke engathi ke abagqibeli behlabelela ngokufisa ukuthi bagitsheliswe lo hlobo letekisi elishesha kangaka elithi Zola Part Sikushima ngamnani ke sihlabela phambili emsakazweni izilomzansi u 98.0 umsakazo uyabona ke sibheke ke lapha ekubumaneni kwehora leshumi njengamanje khumbula ke mlaleli ukuthi ezinsukwini ezimbalwa nje kusukela manje uma nje ngingabheka othi ngibone mangabheka kusela manje njana kakhulu kusela manje njana kakhulu na njengoba sikhuluma ngendaba kamhla ka 5 September ukuthi uMalusi uzokhumula kade sina uMalusi line lizomsakazo ezositshela ukuthi kunomcimbi ozoba khona mhla ka 5 la ICC kubala khona ohlengwe emhlaba ntokozo ngongoma obabo uParadise Sibunowa okhaya mthethwa xolisa kwina nasinezi abazobe bekhona celebrate ke 10 years endimeni ke zomculo ngokunjalo futhi ezobe eqopha eqopha ke bukhoma kuona ke lomcimbi omkhulukazi now ke nginamathikiti amabili oshukuthi umuntu oyedwa ozoyitholela lamathikiti amabili uzokwazi phela ukuthi ahambe nomuntu afisa ukuthi ahambe naye ukuyobona lo mcimbi omkhulu kangaka so akube umuntu ke okhona vele ozokwazi ukuthi aphumelele ngoba lo mcimbi uyoqala ntambama ngo 6 njengoba wezwa emlaleli chaza la uMalusi so manje ukuthi ke ufisa ukuba ingxenye nawe kulo mcimbi kulula kakhulu ukuthi nje ungishayele ucingo khona ngizokunikeza ke lamathikiti ngizokunikeza ke lamathikiti uzokwazi ukuthi uhambe naloyo ke othandiweyo wakho ozokwazi ukuthi uhambisane naye ukuyobona lo mcimbi omkhulu kangaka mhla ka 5 khona lapha eThekwini owenzakalayo la ICC noma la 0604807164 0604807164 kangithinta ke njengamanje kulula kakhulu uzongitshela nje abaculi ababe bathathu kuphela abazobe beyingxenye kakhulukazi kuwona lo mcimbi ababe nje bathathu kuphela hayi ukuthi ke uzobasha bonke cha nginika abawu 3 kuphela abazokwazi ukuthi ke abazoba ingxenye kulo mcimbi uma ngabe ke ngikunikeza leli thikithi uzokwazi ukuthi uhambe naloyo othandwe wakho ukwizwi sawubona
1: yebo unjani
0: ngiphilile sithandwa kunjani kwena
1: ngiyaphila ukhuluma noNhlanhla wakaNdlovu
0: wenhlanhlondlovu
1: yebo
0: ulaphi ngokuhlala sithandwa

0: ngihlala eKamamba eMawoti.
1: eMawoti. So uma ngabe uphumelela ukuyithola le tikiti, uzokwazi ukuba ingxenye yalomcimbi?
0: Yebo.
1: Uzohamba noba?
0: Ngizohamba nomuntu wami.
1: Tavisa. All right. Ngicela ukunikeza nje abaculi bayabathatha kuphela abazobe beyingxenye kwi-live recording kaMalusi Mbokazi.
0: Ukhuzani? Uhlengiwe Mhlaba. Ubabo.
1: Ngicela ungifakele omunye oyedwa ngaphezulu.
0: Ubabo.
1: Ngicela ungifakele omunye oyedwa ngaphezulu.
0: Omunye.
1: Ehhe. Khona omunye umkhumbulayo. Khona osuke wamahuko kodwa Nkosi yami kanjani?
0: Usigwili.
1: Uzobengekho usigwili, uzobengekho. Ukhona omunye ekade sike saba naye la emsakazweni, awumkhumbuli naye?
0: Umbokazi.
1: Ngisho intombazane sike saba nawo la emsakazweni. Awuyikhumbuli nayo? Bakithi. Unqamukile. Ufuna abathathu nje kuphela. Babe bathathu. Uthi nje Nkosi yami, hawu, nanka amathikithi kodwa engiphutha. Angisale senginikeza sithando sami ngoba ukwazile ukunginikeza laba ababili. Angikuzwela uyabona?

0: Abathandi ke bomculo walento kasi abaduduzeke kakhulu nanjengoba sizilale ngeindaba ezingezinhle kakhulu zokudlula kwakhe uDolly Parton. Ngale kwaloko hlabela phambili ke emlaleli isipheke laphana ke kulezi indaba ezithi ngamachapis kukhona ke iyoku kona konke ukuhlafuna futhi ke njengamanje bakhiphe u 5000 rands nyanga zonke kuzokuba ke sekupheleni ka August wechapis chapis art okwenza uhambe yo ungenela ke kulula kakhulu uscanner nje QR code stolo noma ke WhatsApp WhatsApp number e 082 876 8470 082 876 8470 kule nombolo ulayisha nje umsebenzi wakho obuciko wenziwe ngama Chapis rappers bese ke uyibeka nje kanjalo ethubeni lokuthi uyibuyinele u 5000 rands mangabe ubuciko bakho be Chapis busenze sihambe yo ngintiswana ke uyavala mhla 31 August kuna lunyaka 2026 kunemigomo nembandela esebenzayo asiye ke esiqephini sakho umdlalo wakho moya sethulela ke umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kumasipala weTheku.
1: Umkhandlu weTheku unentokozo yokuthulela lo mdlalo ozigcawu-gcawu ofundisa ngokunakekelwa kwengqalasizinda yamanzi. Lesi isiqephu sesishiya galombi.
2: Hayi bo mama, uyazi ukuthi kuvuleka isicapha?
3: Hayi bo, sivule kapi?
2: Oh, mhlambe usiboniso.
3: Hayi baba, ngosiyami ngicela ulale. Phuma nje ungivuselani ngoba uyangiphazamisa.
2: Siboniso. Wena lo?
4: Yebo baba.
2: Kwenze njani? Uyaphi eminyanga ebusuku ngaka?
3: Ngempela bakithi, uyaphi Siboniso?
2: Ngena.
3: Ayibo. Uyaphi nje ngoba uvula isicapha nje Siboniso?
4: Sorry baba, bengizwa ukuthi uconsa amanzi.
2: Aconziswa yini amanzi? Uba nosho umpompe engawuvalanga kahle.
3: Bakithi, yazi ngilile.
4: Nawo lo mpompe awuvalekile ngci.
2: Usho ukuthi uthi nawo lo mpompe awuvalekile ngci. Ubani ogcina evula umpompi fikile
3: hayibo hayibo manje wabuza kimi.

0: Ha ungoba wazi kahle ukuthi uwena ogcile ukuvula impompi.
1: No. Kahle ukungibhexa ngoba indinyama ngayidlanga.
0: Okay.
1: Besides that ke kungani uphumele eminyango ebusuka ngakho? Ubungeke ulinde kuze kuse ngaphambi kokuba uyobheka ukuthi kwenze njani nje kwamanzi ecwansa nje.
0: Umesu uthe
1: kwasuka lokho.
0: Hayi bo.
1: Kwasuka lokho.
0: Ey Nkosi yami ubabakithi. Yini manje baba wathi kwasuka lokho? Yini? Yele umntana kulo.
1: Yabela nje abese phathi igama lalo umisi wakhe nje. Hayi sengiyazi ukuthi hayi sengingena kwi lecture. Utheni umisi my boy?
0: Ngoku igown ngivukeke manje.
2: Umesu uthe ama water leaks kumenganakwa amashamanzi amaningi.
1: Awaphumi nje kakhulu siboniso lamanzi. Ubungazi uphumele ngaphandle ebusuku kangaka. Kunokuthi ulinde khanye.
2: Baba, amanzi aconsa ngoba umpompi ungavaliwe ngci. Noma kunepayipe elinembobo, adala umonakalo omkhulu uma kukhunywa ngokongiwa kwamanzi. Ukhumbule phela baba ukuthi la manzi aphuma kwi-reserve, uma kenganakekelwa ayancipha emuva. Njengoba ke nesimo sezulu singaqondakali nje, neyimvula zingekho kangako. Kuba yinkinga ke uma singazinaki into ezincane, njengakukuvuza kwepayipe nokungavali umpompi ngci.
1: Hayi, mina ngiyayizwa ke leyo. Kodwa ke, ngivele ngixakeke. Koba nanka manje phela siyabona kuona ndatha.
0: Hayi, musa nje ukudlala ngengane yami bakithi. Wazi kahle ukuthi la eSouth Africa izwe lingenawo amanzi kangako. Yingakho nje manje sesiyithola siwathenga leko leSouth. Kungenxa yakho ukuthi ngokwezemvelo ikakhulukazi njengoba sekukhona iclimate change, asinawo amanzi baba. Wazi kahle.
2: Ngicela sibiyekeke lokho baba, kodwa sicabange nje ngebhili yamanzi.
0: Hey, futhi bengithi ngilapho mfani wami. Kade ngibuka ibhili esikweletu sala ekhaya. Ha, ungaze ngavelelwa bakithi. Hey bo, hayi ngeke.
2: Ingakho ke mina mama, bengeke ngikwazi ukulala ubuthongo ekube ngizwa ukuthi kunamanzi axazama
0: phansi.
1: Hayi ngiyakuzwa mfana, ngiyakuzwa. Cha, uma usukhuluma ngendaba yesikweletu samanzi, hayi ngikuzwa kahle ke lapho. Ngikuzwa kahle. Uyazi incane ngempela izinto ezibangela ukuthi umuntu ayithole sekhokha izindodla zemali.
0: Hey, ngezinto angakwazi nje baba ukuthi zigwemeke.
2: Futhi mina baba bengicabanga ukuthi kungcono sibe neshawa kunobhave sifake kona amanzi agcwale.
0: Ishawa ngoba
2: maningi phela amanzi esiwasebenzisa uma sigeza ngobhavu kunamanzi aphuma eshaweni. Uma uvulela ishawa amanzi agcwala wonke umzimba ngesikhathi futhi uyashesha nokuqeda. Kodwa okukhulu nje kakhulu ukuthi mancane amanzi owasebenzisa ukugeza uma usebenzisa ishawa.
1: Ngiyakuzwa mfana, ngiyakuzwa shala.
0: Ayi ngeke.
2: Sengicela ukuyolala baba.
1: Kulungile mfana. Hayi siyabonga nge-lecture namhlanje. Ushayile uwedwa.
0: Hey uyazi ukuthini wesiboniso before uhambe yolala ngicabanga ukuthi sicabangisise le yeshawa hayi kodwa ke phela ungasijahi ha ngiyakwazi phela wena wo hayi bandle
2: ngiyabonga
1: uyazi sithanda sami hayi wangizale indoda la
0: hey baba uyazi ukuthi mangase zonke izingane zifane njengengane yethu zibe nolwazi olunje hayi ngiyacabanga ukuthi kuningi okungalunga uyabona nje ukuthi ingqalazinda esihlezi siyibona
1: hayi bo hayi bo ngakhumbula
0: yini manje baba
1: uyazi bengilalela emsakazweni kumenyezela ukuthi umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kwenza umsebenzi wokushintsha kwamapipe kulezi ndawo zangasenorth
0: hayi bo okay ngathi nami ngizwile hey kushuthi amanzi asizuba nawo ke kwesikhashana we
1: nkosi uzobanzinyana kona okuhleke kodwa ukuthi umasipala wethu ukubandlaye uzozama ukuyihlinzeka izakhamuzi ngamanzi
0: ngamavaterkan
1: yebo
0: oh kuzoba nzima ngempela ayi bakithi kodwa manje into ezothiwa nde ngoba kufanele ukuthi la mapipe ashintshwe baba
1: ya kubalekile ngempela yes to be honest mina ngike ngiyizwe nje abantu bekhala ngokungabi kokwamanzi nokuyinto vele ekhalele kanye
0: yebo
1: kepha kubalekile ukuthi sithole phela ukuthi njengoba amanzi engekho nje kwenzi njani.
0: Okay.
1: Uza umuntu ekhala. Hawu, isonto lonke noma 2 weeks wonke njena.
0: Helele.
1: Yebo, bakwethu, kuyalungiswa. Vele uma kulungiswa, izinto ezifana nemigwaqo uthathe isikhathi.
0: Ayiphoke.
1: Kuba nokuphazamiseka okukhulu nakubashayeni. Kodwa ukubalekile ke ukuthi ekugcineni umvuzo omkhulu uzobonakala.
0: Kusizakala wonke futhi umuntu babe. Hey, nathi bonke siyami. Hey, uyazi ukuthi siyalalela njengoba izinto zingcono kakhulu. Lena nje ukuthi siqaphele sivikele izingqalazinto. Ibaluleke kakhulu ngempela baba.
1: Mina ngihlale ngibatshela wemama abantu ukuthi uyabona le ngqalazinto esinayo ayenele kuthini ikwazi ukusilethela idingo ngokwanele.
0: Uqinisile.
1: Ngenxa lezigidi zabantu abathutheleke endaweni ezisamadolobheni.
0: Hey,
1: amabhuno bandlululo. Ayakho into elingana bona nalelo dlanzana nje lihlale emalokishini asedolobheni manje njengoba sekwaba nje Hayi, mele kushutshwe.

Sekune-8.0 ngasoke lesi sikhathi. Siyeke kumdlalo womoya kade sikhuluma ngendaba ke yomculo wethu ube simthanda ngohlobo lwemalisayo nomculo wakhe sulandela kusukela sibancane uDolly Parton sinisa ke amazwi enduduzo kuzona zonke inhliziyo esithintekayo ngalo myalezo ongemuhle esilale ngawo sokwini la izona ukudlula kwakhe emhlabeni. Njengamanje ke emlaleli kuyela phaya intokazi sinikeza indaba yayifingqiwe ukhumbule ukuthi mase no Dr. Tembe sisuke sikhuluma ngezinto ezithinta isintu ebese ke sikunikeza ithuba lokuthi na ukwazi kuyibuzela inombolo oyisebenzisayo ukuze ukwazi kuyibuzela u0638208448 lawo nombolo iyakusiza kakhulu ekutheni ungathumela ivoice note kuyona noma ubhale ubuze ke la ongathanda ukuthi umnumzane uTembe akusiza kulekelele khona acacisele kahle khona eyintweni eyithinta isintu ngale kwaloko uma ufisa ukusithinta bukhoma usebenzisa inombolo le 0604807164 yobuso sithinta bukhoma ke kule lenga WhatsApp ayifonelwa awufoni kuyona kodwa uthumela umyalezo kuphela

0: And bonani in the soil ni mamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
1: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuyakuhlalo.
2: Aku nogandakanda. Oshayela yenye insizwa la. Yayiqonywa ngawo lo gandakanda. Ngoba yayishaya lo gandakanda lapha kuthiwa kuyothenga isinga ize ibe ngo extra low. Gandakanda shotisiwe ngamadu.
3: Ngamadu. Uhamba shaya
2: ukuthi. Ukhani ubongela umuntu. Ngakazu.
3: Kana kikizayo.
2: Ikizwe nje la.
3: Kikiza ba.
2: Oh ya. Ngomhla ka 2047.
3: Oh ya.
2: Hayi kumlungu weplaza. Kuzo kipukanda ganda ke iwona kismushu waboka bathi abasebenze plaza
3: lokho ke
2: bekhibele kanda ganda bekhibele lawo lo kanda
3: uthini kanda ganda musuzozoka bathila ba bathini laba basela bathi ihambe
1: sindi half pint cheese

0: Alright, emsakazweni izwi lomzansi ngalesikhathi. Siyakubingelela mosana kuvelela umsaka. Umshini oyishintshayo. Ngelinye ilanga uba umkhuculule. Namhlanje kodwa uyizwi lomzansi. Kusuke ekhaya.
1: Siyokubheka.
0: Ya.
1: Impela.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu. Usho ukuthi umqemane.
1: Qemane.
0: Alright. Nomzana uthambe sisa gijima yona inyanga le yabantu besifazane nakuba ke sesiya ngasemaphethelweni nayo. Kodwa ke kumnandi.
1: Kumnandi ukuhlala enyangeni abantu besifazane.
0: Hayi kumnandi bo.
1: Ya, ngoba phela nokuhlala kumama nje ekhaya kuyinto emnandi. Ya, ngoba uma kuthi uthi ukhumbule ekhaya, ingoba umuntu oqala uzofika ubone lapha ekhaya kuswe kumama.
0: Kuswe
1: umama. Akuyena kuphela lo muntu osuke kuzalayo kodwa inombani osuke sizingeni kamama wakhe isintu leso. Manje ke noma ngabe kuthiwa ngibona muphi umuntu wesifazane ongangomama ngebhadi ke basebefika kakhulu. Kodwa ke ngikujabule kakhulu uma ngibonisa lukazi eyinkhumbulisakazi singizalayo ugijimile. Into kazi kamvakashi madoda eyashiya kubo eyinsimba kubuso. Kwakubuza umkhulu waye umuntu namhlanje esingabheka ngalamhlanje simu namhlanje sasithi ukuthi umhlambi waye ngabe ugijima ngeemoto yabo ngoba wayecebile neinkomo lakho konke kodwa umama ongizalayo washiya ikubo wayokhetha kithi umlando wakithi manguzwa ngoba mina ngikhule kithi sekuyisingekho inkinga yendlala kodwa umlando khomba ukuthi ekhaya kithi kwakunendlala kodwa kasuka umama esuke eyigwilini wabantu ukwazi ukuthi umuntu mazise kakhulu okuyilokho okuyinto esiyibona ebalileke kakhulu newumthetho omkhulu bathi golden law la esintwini sethu ukwazisa omunye umuntu okumthanda awukho futhi umthetho omunye ongalekwa lokho noma esingathi ulingana nawo odlula lo wakwazisa umuntu umama wasifundisa thina futhi singaba nenhlanhla ke mina ngoba umama wangifundisa mina ngizalwe enkolweni mangithi ngizalwe enkolweni angifuni ukuthi ngithi ingoba leyesintu kungayona inkolo kodwa ingoba yinto ejwayelekile ukuthi umuntu uma yesontweni uthi uyakholwa angithi kanti leyesintu iyinkolo kodwa nje ngoba ukukhuluma sekujwayelekile wangikhulisa ke mina ngokuthi mntanami kuyayiwe esontweni waphinda futhi wangikhulisa ngokuthi mntanami amasiko ayenziwa umama ngendlela ayekhonze ngayo abantu naye engathandi ukuthi kuhlukumezeke umuntu kwagana omakoti lapha ekhaya abanye abantu besifazane kwakucala wagana umakhambula owesibili wagana umagometa ngibabali laba bethu ehe kumbala nje omakoti esathi sikhula sizizingane saphaphamela kubona yabo labo makoti umama kwa omakoti angithi babefika omakoti nje angathi noma manje basakwenza yini kodwa babefika benemfundiso yokuthi kuhlonishwa ngisho ikati lasemzini omakoti babehlonipha ngalendlela yokuthi nathi babekwazi ukuthi bethathe impahla nje zokugqoka behambe nje beyemfuleni kwakwashe mfuleni ke le kwamaphumulo kuqala engakabikho le ntuthuko esile ethu uhulumeni ukuthi kulahambe kuyolandwa kumfuleni lapha kuyogezwa ingubo noma kuyowashwa ingubo lapha babethatha nezethu befake lapha kubhafa ngathi noma uyawazi nobhafsi lo mkhulu ewokhethe befake behambe beswashela uma wayengayifuni loo nto ukuthi yenzeka wayetha aw iy'ngane zabantu ayifika ngozoba zigcela lapha ekhaya asiyiwashele thina ingubo ekhaya-ke mina ngikhule kungekho umsebenzi wentombazane nomsebenzi womfana nje uma ngabe kukhona into efuneka ilungiswe ekhaya kwakufike kushawe imfana kushawe intombazane usikhulise ngokuthi ngokusilinganisa thina mantombazane

0: Zeluthando.
1: Uzeluthando yebo.
0: Bekade yini babutembe kungandile.
1: Hayi ogaloga nomakhambula. Mhm. Ya kusho ukuthi ohlange emncele wasebhambayi kodwa. Abantu abane bazokhumbula ka bahlala nami kakhulu ngoba nase emakomedini ngeke ngangena lapha.
0: Mhm.
1: La kukhona enye insizwa eza kimi ngokuxoxa nje kwikekabi ngoba umfo wabo ubuya nenyama yeshisiwe lethe ngemadrobheni edle nonkosikazi wakhe eKamerini kusho ukuthi naye usuke khona lapha
0: angathi angaphiwa yena
1: ya ngibuza umbuzo mina ukuthi ngoba umfo yena ukulanda emakhaya wazokuhlalisa la lokho kukodwa nje ukubunga ukuthi izinto zabo nje abayijabulisa ngathi ezispecial angathi namazangizwa yena umuntu wesifaza siyo siya kwamathanda nhliziyo mina nawe mayethi ingane ngithi mina ingane zayingekho sithandana
0: zasi
1: nazo ngayibona sezikhona nje mangathi mina ngiyibuze lezi ingane la ekhaya ukuthi navelaphi wena
0: nangu mindile yini esikhathini esiphambilini ukuthi indoda ikuveza ukuthi umngayo imthanda kangakanani ngoba noma mhlambe umnkosikazi ecela ukuthi amenze izinto thothi indoda izozenza lezo zinto uyabo ngoba khona into ekuthiwa ha usemdonsa ngekhala uma kunganjalo kuzothiwa hayi shuthi umdlisile
1: yebo angithi kukhona izinto ezizakhiwo lezinto ezizakhiwo zemindeni umndeni la unkosikazi esuka khona nomndeni lobakini sikhumbule ukuthi esizinto sicommon lezimfundiso ngoba ngabe kuthiwa ziqonde beyibhekise kumakoti uma kuthiwa amakoti emzini akwenziwa lokho okwenza kanje esuka kubo kuseyimfundiso efanayo nala ikhaya ngoba naye la ikhaya amantombazane ayayalwa uma esuka eyogana la umfazi ayogana khona begcine sebelindele ukuthi umfazi maye fika lapha ekhaya kufuneka enze nje ngoba kusho ukuthi imfundiso yesizwe leyo ukuthi ma ezogana amantombazane afundiswa kanje sizwe sonke nabafana mabegana bafundiswa kanje angithi ke nina nobabili kunezinto noma izibopho nezivumelwane lezi kaSofa silahlane ngaphakathi kwamasiko empilo abantu okuzokwenza ukuthi uma ngabe kuthiwa niganene uhambisane nokuthi konje niphila liphi sikompilo yilani bona kahle khona ke ngokwehlulela kwesikompilo ukuthi cha indoda yami ingiphethe kahle noma abantu abangaphandle mhlawumbe bangabuka ngenye indlela ebese kuba izinto okufanele ukuthi nizazi ukuthi singamasikompilo kubantu abangazazi nina ngendlela yothando lwenu nanokuthi ingane iqhamuka kanjani khona ayikhulunywa lezo zikhulunywe emphakathini kodwa sikhulunywa yini okusho ukuthi uma ngabe nizozenza izinto zenze ukujabulisana nizenze eKamerini ndikuze ningatolikelwa abanye abantu angithi Ake ngilengeze nje sibonelo uma ngabe ujabulisa umkakho ufuna ukuvezela ukuthi injabulo ukujabulisana kwakuvele kukhona kuqala kepha ingoba abantu abagcina umlando wezinto basuke bengayiboni ukuthi injabulo yalowo muntu injabulo yalowo muntu imeka kanjani ngoba ayenzi wathi ngeke nje sinto uhamba nomkhonyana wakho mhlambi yoba naye ngonusuku uNkulunkulu mayibusisile lapha ngihlangane nawe lapha nidlinyama nomkhonyana busungasho ukuthi hayi babutembe boza sihle yabo makuthiwa kushubo kanjalo ukuthi uyancishana ngesizulu kanjalo ke uma abantu abathandanayo bejabulisana mhlambe ngezidlo kakadeni vele kungeke ngeke bezenze lento ngaphakathi kwabantu abawumndeni nabantu bakubo kwamakoti izinto za

0: ekwazi ukuyicoba ngeinto eyithize evimba nemoya ebibi. Ngoba ngiyacabanga ukuthi nomuntu wesifazane mayine office lakhe kuthiwa kunezinto asengasayiqondi. Ufike ixoxe ekhaya ukuthi ya lapho office sengifica nje kuyenye into engasayiqondi. Ngathi khona abantu abangibekela izinto. Bese
1: kudinga thola into eyithize.
0: Bese ethi umkhonyana wakhe ethi hayi ngeke ngizwe mina izinto umzansi. Ukulalela ngesikhathi esithize. Selapha ngalondlela ke yokuthi nathi singabakhuthaza abantu ukuthi bedlisa abantu besilisa.
1: Yeah.
0: Yebo.
1: Manje ke makwenzekile kiphutha ngoba enye inkinga othola ikhona abantu bekhuluma ngayo ngiye ngezwe nanokuthi nana neinsizwa mangabe kuneyinkomfa ezihlangene zodwa izinsizwa ezinye zezinto eziba khona kukhunywe ngazo lezi ukuthi umuntu wesifazane umdlisile imuphi umthelelo kuba nawo
0: uma ngabe umuntu wesifazane
1: esomuntu wesilisa yeah
0: maybe ngimthelela bakwethu yokudlisa abantu besilisa ngoba ukudlisa umuntu wesilisa okokuqala nje kwenza ukuthi engayinaki ugcine nawe futhi ungasamthandi egcine futhi lo muntu wesilisa esenesigcwagcwa nakwabanye abantu besilisa egcine lo muntu wesilisa esengakwenzi okunye okumayelana nokujabulisa umuntu wesifazane nanokumtshela ukuthi uyamthanda ngaphandle kokuthi ebe nesikole esingalawuleki. Isikole esingalawuleki senza ukuthi umuntu ningakwazi nje ukuhlala phansi naye nilungise izinto zekhaya ngoba ngaso sonke isikhathi maye kubuka nje wena ukubuka ukuthi unendoda. Angithi nesikole. Uma ngabe nje kuukuthi nihleli la ningabantu besilisa nihleli nabantu besifazane uyakwazi ukuyiqagulela ukuthi othandana nendoda yami othandana nomfazi wami yilo umuntu wesilisa. Kungaphetheka nganike na. Kungaphetheka ngokuthi egcine sekuhlukumeza, egcine sekuthuka ethi uqomile, egcine esengakuvumeli ngisho uvakashele ihlobo zakho. Ngisho ngabe kuthiwa uhamba nabazali bakho kuyena usukuhamba namadoda umuntu masehle basumdlisi masekumasumdlisile. Futhi nanokufa kwanombani kusuke kuseduze ngoba lowo muntu ufana nomuntu osefile oselimele engqondweni ongenke senza lutho okuthuka kwendoda okusho ukuthi wena usuke usungenayo indoda ngoba eyakho indoda usuke uyibulale iphila.
1: Emzimbeni wakhe lo muntu wesilisa ngaba namthelela muni
0: lapho ke kuye ngokuthi idliso atholile lime kanjani. Kukhona impela abanye abakhuluphalisa idliso kube isimanga kodwa ubone ukuthi ingqonda yikho la kuseyona indoda le. Ingakho ngithi kwa wena umuntu wesifazane othandana nawe uyizwisi namahloni okuba naye. Elinye ke idliso impela umuntu liyembulala ngisho kumbulala ngoba lezi zinto ezifakwayo ezifakwa abantu abanganawo unembeza. Ngoba ngempela abantu abaphatha imithi yokudlisa abantu abanganawo unembeza abantu futhi ongathi mawuthi kubona nginikene umuntu okubulala ubani bethi hayi ukhona uyimali ethize. Ukusho ukuthi usuqalile nje wayihlanganisa nabantu abangalungile empilweni. Lokho ke manje sekungokwanele nawe usuwumuntu ongalungile futhi usuwumuntu oyingcolisile futhi kwawena kwakhona emsamo walapho odwa wena uganele khona.
2: Ukuphepha kwakho kubalulekile ngakho i-airbag engalungile ngakubeka engcupheni. I-Toyota imemezela ukuthi zibuyiswe ezinye izimoto ezakhiwa phakathi kuka-2002 no-2017 ukuze zifakwe ama-Takata airbag. Uma ucabanga ukuthi i-Toyota, Lexus noma ihino yakho yathinteka, phuthuma e-dealership uzoshintshelwa ama-airbag mahala. Uma ungena siqiniseko sokuthi imoto yakho yathinteka, ngena ku-toyota.co.za/takata-recall noma ufonele ku 0800 139 111. Don't risk it. Fix it.
3: Ipeni iletha leyo flavor etafuleni lakho. Ngoba yonke into iphekayo ifuna leyo flavor ekhethekile eyenza ukudla komndeni, yemcimbi nezikhathi zansuku zonke zingakhohlweki. Kusukela ezitsheni

0: okwenza yonke into oyiphekayo inambitheke. Ibheni seasoning ingo
1: sifake ekhaya siyoyihlanganisa nomkayo ukhokhokazi. Ngabe sikhona yini isidingo sokuthi sibageze ngaphambi kokuthi sibafake ekhaya. Usandile Gumede Mthwalo.
2: Ngiyabonga kakhulu ezomngenisa ngaphakathi lapha esangweni before engene bese ethi sesongela ngaphakathi sesogeza bese ngela ngaphakathi esangweni lapho ke bese ke nimenzela lezi zinto zokuthi ke manje niyamgenisa bese nimnika isithebe.
1: All right. Mashezi nobaba uTembe uKhumalo lo uthi ke ake ngibuze la makukuthi ufuna ukudiliza ikhishi lika gogo ulakho ikabusha ikuphe ingafanele ukuthi ngikwenze noma ngikushe emsamo.
2: Ichiba likagogo ila yendlu kwakushiswa khona impepho. Kodwa uma isimo sesime ekuthini senithuthile la yendlini kagogo njengangesimanje sinakho indlu abantu abadala nizosebenzisa leyo ndlela.
3: Mina ohlawula ingane nami kangihlawulwanga nami ngizalelwe ekhaya komame shuthi nami le nkomo engihlawula ngayo izobe isuka komalume bami. Ngiyohlawula futhi
2: ngabe ukhomba ikuyona ndawo e-right noma indawo e-wrong kodwa ekugcineni uyena ukukhumbile. Sithathe ngokuthi wena vela wazilutho ngomlando nawe izindaba zakubo. Manje ke ebese ubuya umbuzo kutembeke ukuthi ke sakwenziwa ngayo ngalo ndlela. Ingakho endulo abantu abebuzo ufuna umfazi buzo amtholisisa kahle isimo sakhe ukuthi ke sihamba kanjani. Ukusho ukuthi ngoba vele noma mina ngingathi ungayo lobola lapho lelo lohlelo uma kukuthi abenitseka
1: azivale ngalomlaleli mnomzane ethi uyacela ukubuza la azalwa khona abasemzini makumele balithenge ithongo kodwa benqabe ubewe esenze njani.
2: Angikwazi sizulwini ukuthenga ithongo into okuthiwa ukulithenga ithongo kodwa ngikhuluma indaba yokulandwa kwedlozi ngoba lo wesifazane usuke ngenwe idlozi nekhona ngoba kuthiwa asifunakali yilapho ke umakoti esezokwazi ukuthi efuna indawo nje okunye futhi okubunenzela lapho usibonga ufana nawe uyasebenza ukuthi uma abalapho bengathi bethe bafuna ukumenzela behambe kusibonga ufana bememukele bese izinto zonke zenziwe kusibonga ufana.
1: Nomzana uTembe siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu nokuba nawe namhlanje emsakazweni iZilomzansi FM kuze kube ke isonto elizayo siphinde futhi sihlangane sizokhuluma indaba eyithinta isintu. Ngiyacela ke sesiphetha sesigoqa kakhulukazi kulo daba kadesi sikhuluma ngalo noma siqale ngalo sisenyangeni abantu besifazane
2: ngathini
1: umnyalezo wakho sesiphetha.
2: Ngingasho nje abantu besifazane ukuthi siyanithanda noma ngabe ke singanithandi kodwa kufanele khona sinithande. Okunye ngifisa ukuphawula la kufanele ukuthi uma sikhuluma ngabantu besifazane singakhulumi ngabantu besifazane engathi sicuphene nabo ngokuthi mhlambe sibone okuyokuba bekwenzeka kwenye indawo yabo ebese sithwesa icala abantu besifazane ngoba kukhona osikhwili phambana nobhoko yena yebo khona isizulu sithi sifa ngamvunye kodwa isizulu kukhona izinto ezithi mazikhulunywa zingama expressions nazo zonke izinto zibe ziqonda iprophecy nezinto ezibonakala zenzeka endaweni ukuthi weyiqaphela hayi ngoba kuthiwa abhedayo ngisho njalo bakhona abantu besifazana abhedayo asiqhuquzeli lokho ngoba siyazi ukuthi kona igama lamanye amadoda kuphinde futhi kone igama lamanye abantu besifazana.
1: Siyabonga mnumzane. Utholakala kanjani inombolweni?
2: Inombolo yami ithi
1: 082 082 597 597 6669
2: o 6 yebo.
1: Mayiphinda
2: 082 597 6669
1: Siyabonga mnumzane.
2: Yabo.
4: Hayi wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?

0: ubona mangenzani
1: angathi ngisho ngawabona ukuthi ngiyawabona
0: uwabona makwenzekani
1: una ipotential
0: hayi akubona mavi potential potential impawu zokuthi ungakwenza ukuthi
1: amafu nawo
0: hayi ngingazongifake nginabeni zakho namlungise inkinga zakho ngajwayele ukufranta ngabantu ngajwayele ukufranta ngabantu azi noma ungajima kwasho ucima kwavutha kanjani awucela ngokukhuluma kumina lokho
1: aye ngokukhumbulana nempothi bengicula mina angikhumbuli ngikhuluma
0: ngibona isitshala kwaye sibende ngalesihlalweni bantu esakho besihleli kabuhlungu nje
1: ngale wasibeka kahle
0: ayi ayi ngingifake indabeni zakho ngizakubikela nje Hey umlaleli uma igqoke lesasitshala gwayi
1: angisigqokene nje
0: kusuke hayi awuvali indishi uma igqoke lesasitshala gwayi uzakwethu hayi lisuke lizobhubha nomkhulu ubambe lo t-shirt ukuthi negqoke iblazer noma ibhantshi elithile kahle kahle kahle hlehla makhanya hlehla makhanya nemfundo yakho hayi isibhakle sisuke sizoqhuma lapho esikoleni uthisha megqoke ngendlela ethi fethu yazi mina mawukhuluma ke kungena emlonyeni kwakona ukuthi ngihlale emadevini ngiyindoda ngikhuluma ukungilulaza lokho ngiyakhathazeka ngiyakhathazeka ngami
1: akhathazeka umoya wami
0: ungakazikhathaleli wena ah
1: angithandanga futhi kuba uthisha
0: bengingabonanga sibambe i-age sidaye nentshebe yamnyama namhlanje
1: angithandanga futhi kuba uthisha
0: hey ekujel sibambe i-age kubi kubi singubo ziyeweni manje siyaqinisekisa ukuthi okunye akuvele obala
1: mina njalo
0: angeke eh akekholwa nomunye lana
1: okay
0: lana nje akuliwa namuntu kuyinkonzo
1: ngithandanga kuba uthisha
0: mfowethu ungaqhubisa inkinga enkulu ngamanye amazwi umbhoda amesibhekene nayo ukuthi mawugqwe ngendlela ethize yona into abo sizoyiqhuba ngeke isisuke la iziyofika workshop
1: hlonishwa wami
0: ngihlonishwa ngakini ngi sekune dead air asijombe angiyeni bhuti wakho mina wazozincengela namhlanje ufuna kube sengathi ngihlasela wena uqale wangiphoxa la kade ngifike
1: angeke ngothanda uchuku mina bengizicula ngicula ingoma kazanefa wena ungeni ngithi mina ngisho ungajima
0: impela ngoba nje ngaphambi
1: kusana manje yazi njani zayilungisa into yabo emnyama
0: hey no le mpupu
1: babo zayilungisa nje umlungisi
0: sorry ayi kahle bo sorry kancane wethini wethini uyihlola kade ngene ngathini mina kuwena
1: Wena samke uzoyincula ngene.
0: Sorry kancane bhuti angiphazamisa. Ubethini babo wakho la kade ngene. Ubani? Cha ngisabuza ngisabuza ngidinga ulwazi ayikho impila. Ubethini uyihlo? Uyihlo ubethini inkosazana enhle kade ngena la.
2: Angifuni
1: ukuphawula. Awizange track something.
0: Okay, ngitheni ke mina kuwena?
2: Angiphawuli.
0: Akikuphawulisi ngiyabona.
1: Ngiqoqa ngani lapho kana?
0: Ngitheni kuwena? Wathini? Yabona lento ukuthi ngiyakhuluma nengane ngibheka kuyonono uya frown ebusweni umiso 11 la laphezu phezu phephakathi kwamashiyo umiso 11 ingane uya frown ushintsha isimo sobuso lobo bungabukeki kahle uyisabisa moya ingane
1: phikisana Jehova nabaphikisana na
0: kanti kanginamandla okuzilwela into esengizayenza manje emlaleli
1: cha nami
0: ngiyangena bengitshena ogqabhashe ngalokuthi
1: asiyeke lento manje
0: emhlabeni into ithi ulimi olnokthula
1: ya
0: siye li thula ngathi mangikhuluma lokhu ujobelele noma wenza ngathi uyanandisa
1: yamlekelela ubhuti ya
0: ukuthula nje emlaleli kuulimo oliphilisayo sengizathula manje uyongilwela ngona la indlini kodwa ngeke azayithole ngoba yabona uma ufuna inyamazana uthatha amabhuzi noma amadali nama avaro ugqoka ubiza izinja namawisa namabhawoti uhambe uyehlathini uyozingela kuzivuka inyamazana ngeke inyamazana ivuke umpongoloza lifike ulimali anginawo angeni bhuti wakho mina
1: uzanefa simvulele icala ngengoma mhlambe yakho
0: eh ungangifaka indabeni zenu nomculo ne artist iartist iyazinandisela ngoba inhloso ukudlulisa umuzwa
1: wokuvalindisha
0: ukudlulisa umuzwa wokujabulisa abantu nomuzwa wothando ayikho ukukhula wonke bese li generate income lingenisa imali
1: yebo
0: ngoba njengoba le ngoma kade uyidlala la izicolela ingoma yayo kamnandi kukuhle
1: yisona mina mhlambe mangiqhamuka la ngithe njalo nje
0: ngisebenza
1: yisona mangicula

0: ngiyajima ufane
1: sengiyaphuma la endlini
0: ingoma kaZanele
1: khona nasi isigantsonzo
0: abantu sakhuluma ngabaculi bethu bahlangabezwe uhlelo isigqa amagula track
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi umehluko
3: khuza nawe
2: isikhwili nobhoko umuthi othithi
4: damu wami ukuthi uyakhanya ngiyabonga kubaba uMbili
2: uDr Mbili inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngama
5: ngamandla msazana wakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehloko kule drive show
6: bawusobu njani ukhuluma nosabiso ngamhlongo ohlangana elendelani yazi ekuseni ohlelo nabhuti umqongo yangezwa awe nebusuku bephelelwe zimoto bebona imkhuba isihluku esenziwe labo futhi balale emgwaqeni kubantu mina ngiyasebenza edrobheni ezinogadi isihluku
7: esenziwe i-OFTL ukuthi njengoba ugembula kulona kungenzeka kungenzeki sekukuwena ukuthi makungenzeki siphi isinqumo sithathayo engizama ukushokela asiqaphele lento yolimi yokuziba ngetiye endlaleni ukuthi konakala kuleli qembu walivotelayo kuphakulo yalo kanti awuyazi ukuthi ihamba igcinephi yiyo lento ezosidivida kunamhlanje kunabaholi abasuka emaqenjini abo
5: right 16 minutes to 3 o'clock
2: Sithinta njengamanje sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164
5: Uhlele nge ikusasa lethu sabona
8: Sithombo mamkhulu
5: Kwabaza
8: Eda ngilenke ukukhuluma ohlahla samabhinqa Ba ku GNU I IFP ANC Kara Maphosa ni DA athi umuntu ngeke ngiyivotele i-ANC kodwa uzovotela i-IFP uzovotela i-DA ufana nokuthi uzovotela i-ANC ngoba laba bantu bayinto eyodwa abantu angazi ukuthi abawubone lo mdlalo odlalwayo inhlangano zomthatha i-DA uma e-parliament kuphakanyiswa into yokuthi akwenze into ezobenefitisa izinathi abantu abamnyama hayi i-DA iyaphikisa i-IFP iqhamuke isapothe i-DA ukuthi abantu abamnyama hlali nebumnyameni i-ANC kamba manga lokhu nalokhu siyashiya ngalana ngempela kumande laba bantu bayi-DA noma ngingavotela i-DA noma ngingavotela i-IFP ne-ANC yinto eyodwa leyo so nje ngingaphela lento yenu yokukhiqizela lona ukhuluma ukuthi ngeke sivotele thina sizovotela i-ANC ezovuswa yabantu abamnyama not lekaRamaphosa yabelungu hayi bye-bye
5: Sebonga kakhulu ngo 15 minutes to 3 o'clock.
2: Njalo ngomsombuluko kuya kulehlalo. Ikusasa lethu nosithombe sesele.
5: Sawubona.
9: Sawubona wahlala mabuzana.
5: Siyaphila.
9: Yebo, ngithebe khuluma.
5: Bela.
9: Ukhetha nje kuleya class samabhinqa ngakuba mkhulu.
5: Na eda nonke manje na namba ngolayini nje manje ueda.
9: I-ANC i-ANC babusha abaziwani dakazi lokho abafunani kade babeke yonke iminyaka basangele ngenxa yokuthi bazama ukuketuka i-ANC but egcibeni uma seyiketukile i-ANC imbala izove bebazivele abaziwani abafunani siyabonga
5: siyabonga ba cala ungasalithatha ucingo lo muntu edayo luthini olwakho udaba
2: Sithinta njengamanje sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164
5: Right ngilungileke ngoba ke kume kanjeya ngapha ngiphinde ngibele ngapha kuyona ke la i WhatsApp line yethu cha impela nganza kwethu sengibongela ngoku add asebeyidilela babo 2 asibambele ku add manje ifuna wena manje uyimele elangeni
10: Yeleza indaba eqanda
5: Hayi
10: umuntu uyasebenza bafethu. Buzani, please ngicela la sinibu. Nayise umuntu awukhona azibuhle. Savele nazi. Umuntu uyasebenza i-team ne-team. Ayikho team osebenza umuntu. Mhlamba kabe yani yamasulumane. Ya, mhlamba yamasulumane. Ngoba kisho umluko emhlophe umluko yagcotshisa ukuthi uyagcoba la. Gcoba la umluko. Agcoba umluko. Ayasho ngiyangicoba ngoba ngina ngumlungu.

0: abe ukuthi uNkulunkulu ayabhubhisa emhlabeni ziyozala, ziyozalwa kulempi, kulempi, kulempi, kuphela itheke usibhekile. Hayi mina ngangathi e-beach front, akusekho nalabo ozwingi esasuke esesitavini nobaba ngesonto, amina ngingenani emotweni sikele eVauxhall silapha e-beach front kulozwingi, nabelungu sipake imoto edrobheni sihambe ngenyawo ebusuku. Hayi bakwethu, noma ningabazonda abelungu, sisinosivu ngizalelwe la mina. Yingakho ngingakwazi ukuthi ngingasho ukuthi abelungu ngiyabancamela ukuthi sinosipho. Ngoba ngempela ngempela babengakusukeli. Bakusukele nje. Uyabona? Wawuba nento eyenzile and futhi washo kahle ukuthi ngeke siyokufaka ejethe. Ubuye imali yabo kokubentela iyokwendlana nawe uvele isigwebo sakho kubonakala ukuthi uhlinze umuntu njengembuzi. Awudalelwe ukuhlala ngabantu, bangakho uzobahlinza. Kodwa la funa beyohlala ejele to life. Sikondle thina ngale mali yabakhokhi bentela. Akisho ukuthi umuntu akabulawe. Kodwa wena usuke wenze into nawe oyibonayo ukuthi uma sethi zakho ngiyohlinza uNosipho ngoba useqomile. Hey, khona kade ngiyibuka la sengiyavala sesinosipho la kuTikTok lode ngiye ngiyibuka. Wangena umfana waqonda ngqo engane lisebenza ngaphakathi. Wayishaya wayishaya wayishaya. Wafuna umngane wakhe wamgaxa wahamba naye kwathiwa yingobe ibisimala. Lowo muntu onjalo ukwazi ukuthi buya ehlale nabantu kube leyangane imene yafa yasakazeka laphana. Funa la kuthiwe yena akayokundliwa ejele. Labantu bangaphandle bona bengathathelwa ntela benzayo sisinosipho. Mina ngihlule ukukhuluma ntokozane kaNkulunkulu. Ngicela sikhulekeni kodwa nje bakwethu. Ungalibalekeli kini ma uzalele la KZN kukaZulu. Isezulu Natal, uNkulunkulu usezulwini, sihamba noZulu Zulu Zulu. Sithanda futhi bonke abantu, into engiyithanda yileyo sisinosipho. Mina ngihambe nje ngithi kuwo Limpopo noma ngiye ngilamaza ngaphansi. Ngoba egoli ngayi-experience leyo nto sisinosipho ubabe shintshelwe khona ukuba umfundisi egoli kwangathi siyisekisi. Angithi ulwandle babengakaze balibona 1968 babeliphuka emabhukwini ukuthi ulwandle lunje befuna ukuthi sibacocele ngolwandle ukuthi into yangempela. Uma umZulu nje noma ukhuluma kufike nabanye esingabazi ngakusasa bezobona umZulu angazi ngathi yilwane. Hhayi bafowethu shintshani umqondo ngoba nani ngayibodla ibhola esilidlalayo. Amapali maningi awubothi zokorapi. Asihlanganeni bantu bakithi. Sisusa ukuthi yisiphi isikipa. Hawu mnikathi wayisho njalo. Senze into eyodwa bafowethu. Wama besihlula labantu sisinosipho. Ngiyakutshela jongene olwandle. Bosixosha.
1: Mhlawumbe kule nkulumo uba Masonto Show kuyasuka yena ukuthi ukusiphi sona isikipa.
0: Eyi, ingakho ngithi mase sisuse lokho la sisinosipho. Ngoba mina ngokwami wesisinosipho, nani ungabe yiphi iphathi yaseKZN. Ngoba ngingowakhona nkosi yami, ngiyakwazi njengoba ngikutshela ukuthi uma ungumZulu ka-Intercape mina ngabe uyasisinosipho ngiyiphasenje. Ngoba kuthiwa ngumZulu, kufika umfana weBhunu, ngizoba kade ngiwekuseni ntambama ngibuya ne-night bus, Intercape ngisuke ePretoria. Umfana ngini ngodonga ngiyaxoxa ngoba labantu esisebenza nabo bazwana namaBhunu bahamba suthu. Wena nje uma uhlala kaZulu angazi ngathi isilwane bafika iBhunu umfana omncane wathi ngimele indakade ngathi yini inkinga yakho wakhuluma ngesiBhunu wathi masprat Africans ngathi aniyazi Africans wena wangena ngaphakathi wathi ngiyedelele ngabizwa emibhobheni ngenze lutho sesilosiwe eh this is not KZN baba ngangizwa lona angazi sibe sigcwagcwa sokuthi kuthiwa ngathi asithanda sibe sibamukela abantu sibathanda kanje yini siyabathanda abantu thina sesilosiwe asinandaba ukuthi wasenda impompo nokuba Mama besikhulu yepisi.
1: Kulungile baba Masonto siyabonga.
0: Ngiyabonga sesiwami uNkulunkulu akubusise ngisilalele mana. Amen.
1: Sibonga kakhulu kuyena ke lapha emlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe.
2: Ngilele mangubane othelini lakho. Ngitha engiPaula mina ngonduna uNkulunkulu wethu ave khuluma kahle iculi iculele imnandi endlebeni zabantu. Kodwa nase kumele zenzeke izinto. Kubanjwa kuyeka. Isibonelo nje bayicula kanje engakasitholi lesikhundla before 2024 ekhankasa nabantu bokufika ethi uma ke nje yaphathi iAFP izobagodokisa namhlanje ugxuma nochatha ubambo yayeka asazi ukuthi konakele phi kahle kahle nje iGNU ayi US then ANC ayikho into esibonayo eyenzakalayo sithiwa hayi nayi manje nalushintsho abafika nalo hayi sibona kuba nzima kuyo yonke into hayi ake ngibonge le sanele la eClermont
3: ngale nosipho nabalaleli Ayi no sipho uyabo.

bebelanga umhlaba wabo babetshele ubani bekhanda imkhumbi lobulu besuka lephe tshewelwandle. I don't think uzayisekhona injini ngalezo zikhathi. Kusho ukuthi babegwele ngezandla ahambe isikhathi esinganani besuka phesheya kweyilwane babetshele ubani ukuthi khona umhlaba uNkulunkulu isizwe asithandayo athi siwumfanekiso waso ngala. Ngoba phela nobulo uma usuyibukisisa kahle lento mina uyabona mina lesuka kanjani kuwona beza ngala. Umuntu wekuwe isikhathi nemkhulu ingazi.

0: injini ngalezo zikhathi kusho ukuthi babegwele ngezandla ahambe isikhathi esingakanani besuka phesheya kwelwandle babetshela ubani ukuthi khona umhlaba uNkulunkulu isizwe asithandayo athi singumfanekiso waso ngala ngoba phela noblo uma usuyibukisisa kahle lento mina uyabona mina lesuka kanjani kuwona beza ngala usuke kuyisikhathi nemikhulu engaziwa ngoba yini ekhuluma ngebhayibheli abaziyo belungu lapha ezulwini ma ngibo bephela ngithanda athanda asibambeni lapho mina uNkulunkulu nje ngithi ukhona nomhlaba uyobhubhisa ngiyayilandela lento yakhe uNkulunkulu thina abantu amen ngiyabonga mfowethu amen
1: lo mbono wakhe ibuze ngagcina i-debate nawe ungalithola ithuba lokungena enqubo.

0: Ngoba yini ekhuluma ngeBhayibheli? Abaziyo beluku lapha ezulwini mangibo. Bebe uyamthanda uthanda. Asibambeni lapho. Mina uNkulunkulu nje ngithi ukhona nomhlaba uyobhubhisa, ngiyayilandela lento yakhe uNkulunkulu. Thina abantu. Amen. Ngiyabonga mfowethu. Amen.
1: Lo mbono wakhe ibuze ngagcina i-debate nawe ungalithola ithuba lokungena. Enqobe

0: Ngoba yini ekhuluma ngeBhayibheli? Abaziyo beluku lapha ezulwini mangibo. Bebe uyamthanda uthanda. Asibambeni lapho. Mina uNkulunkulu nje ngithi ukhona nomhlaba uyobhubhisa, ngiyayilandela lento yakhe uNkulunkulu. Thina abantu. Amen. Ngiyabonga mfowethu. Amen.
1: Lo mbono wakhe ibuze ngagcina i-debate nawe ungalithola ithuba lokwengena enqubeni sekubulisa umuntu lekhaya ukhulumela kude butozana lazi bakuthe
2: ukude
1: azokwe ya
2: ubuke uhlobo.

0: into unyaka nonyaka kuphumisa belo mali
1: sintingayo mhlambe izinto zingalunga bakithi. Ey, ukhuluma izinto zangempela lo muntu. Hayi hayi hayi hayi. Kodwa ke singazike ngoba ukukhuluma kufani nokwenza. Kodwa nje izinto ayikhulumayo hayi cha. Hayi, ngiyamthumela isiqo. Ngiyabonga. Amen. Mina

0: ngakhumbula ngisa ngangifunda u standard 6 so ngingashintsha kwesinye isikolo ngiyofunda kwesinye isikolo so nginezintombi ezintathu zezwana
1: ngelunch
0: zihambe zothenga ukudla esikolweni ke kwabo ikota nopholoni kwakuwukudla okuphezulu kabi ya yabo so zizwana empilweni yami angikaze ngibe nayo lento okuthiwa abantu besifazane balwile ngegama lami ayikazenzeke leyo nto
1: le ulimi igama lakho
0: limi nje igama kuthiwa nabo baya so ma uzobuka-ke insizwa ibeqonywa zezintombi zibe ziningi leyo nto iyodwa ibikutshela ukuthi awukazuzi insizwa elukhuzayo eqonywe zezintombi eziningi ithethiswa kwakuthiwa lisoka
1: exactly
0: yabo bese kuthiwa lisoka lamanyala ke masilala nazo ingasoma ngithi kudala izintombi ubusoma ubungalali nazo uzovumeleka ukuthi ulale nayo mangaba soyilobola so kuthiwa ke isoka lamanyala because amanyala ngithi ngamasimba
1: sekuqhamuke manje
0: sewenza into ke manje ebhedayo ubusoka bakho seburonge kwanje ukumiselwa zintombi amaduke ngisho ngizingafika zibe u-3 esontweni akukaze kube into embi sisithembu leso i-sign yokuthi vele indoda ayingeke ayingeke idalele ukuthi ibe nomuntu oyedwa welokhu zawesimama is either isithembu sayo si-public noba sifihliwe kodwa
1: sikhona
0: ya ngakho-ke ningaphumi senaliwa-ke lama
1: kumbula ke umbulopulo is live kufacebook Phila Mzimba Health Product is live kutiktok Phila Mzimba Health Product le ngxoxo le uyithole njengoba injalo kanti khumbula ke le ngxoxo le masibeka i-disclaimer nje siyiphinda mkhulu ma ukhonangxaki
0: ingaka Phila Mzimba yonke le nkulumo esiyikhulumayo ayihlangene
1: ezilomzana
0: njengoba kwawena ufunda la njengomuntu wezilomzansi ukuthi sithembu kanti sinje
1: ngiyafunda nami uyayibona
0: thina-ke sazalwa siyazi
1: eyi
0: sazalwa siyazi lento yelokhu yasi sithembu ngishilo ke buthwesi ukuthi ziningi izimo ezilokhuzayo eziyaziphoqa ukuthi indoda ithathe isithembu ngibalile kuyenzeka kube umuntu wakini mhlampe ingane yakini eyaphuphuma okanye uyilamayo okanye kulamayo uthi uyohlola utshele ukuthi kunelokhuza kunomfowenu la owaphuphuma izinhlanhla zakho zibambe zonke nazi izinto azifunayo cathi naye enye insizwa last week yayifona ngani uba kulast week nikulela sonto le yayithuma wayo wabuya ngephupha ethi fanele ngeke iganwe ma ingakamlungiseli umfo wabo eyayizule nayo yes now lezi zinto-ke ziyakubonisa ukuthi zikhona kuzona izinto lezi ezizinganekwana kukhona la ukuthi sipromote amadoda ukuthi le nto kuthiwa ilokhuza ukuhlukumeza abantu ngokobulili asipromothi lezo zinto isithembu asihlukumezi isithembu sisona isono asilona icala siyinto enhle kodwa sidinga indoda ezobaqotho nendoda ezoba strong ikwazi ukuthi isimele ayifuni isithembu asiyifuni indoda ekhahlele lihashe esifubeni indoda ongayithathi uyoyihlalisa nomama lapho amakaba kulokhu uzakwenziwa uwashinga uyeziqhubula njengamanye omama lapho ibe ngathi unkosikazi isithembu sifuna indoda yangempela indoda edla nomuthi futhi le eyokuthi athi umuntu hhayi indaba yomuthi kalokhu uthando lakho wangumuthi into engekho leyo because isipinashi nayo njengoba usidla nje udla izipinashi udla yonke iy'nhlobo zemifino usenzele ukunarisha umzimba wakho imithi nakithi leyo so-ke imithi iyohlezi isebenza mayethi umuntu umuthi uhambe uphelelwe asisoze sakuphika lo ukuthi umuthi uyaphelelwa yingakho ngisho uziqinise emzimbeni ukuthi uma kuphela unyaka ubuyogcaba uvuselele asisothi ngenxa yokuthi sakhula

0: ma ukadudlile umuthi uthi ma kuphela unyawo bese kuthiwa uphelele ufuna ukuvuselelwa sithi hayi siyawuduba ngoba uyavuselelwa namaphilisi kwenziwa kanjalo umuntu lowo walanda ethini so ke asingathi kurongo wakho uthando ngomuthi idliso esingalifuni ilamadliso la okubulala umuntu ukuthi kugula umuntu uthakathi umuntu njalo njalo bathi mawuhlangane sezingane zakho ukuthi zezwane izingane zesithembu kungabi namsindo ekhaya ngoba vela abantu abadala bawufuna umsindo ekhaya awukho umuzi ongabakhona unomsindo izingane nje zizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa ziyahlanganiswa ukuze zizwane kungathi mangaba sebengasekho abazali bese kuba nomsindo siqale ezingezwane lezi nto nje osukuzibona manje uzwa kuthiwa umfana uqoshile odadewabo ekhaya wathini zidalwa yiyo leyo nto loko bantu bethi asifuni ukwenza ukuthi esikweni kunezinto efaya sizilandele njengayo le ilokho zayekho inyanga eyakhanda umuntu wesimama ukuthi akaye ensukwini udalwe imvelo ukuthi abe njalo
1: imvelo
0: ya and mayeqala eqala ukuyensukwini zakho uhlatshelwa imbuzi agezwe ngomhlonyana ukukhomba ukuthi kukhona inkinga ngempela esuke ilungiswa ngoba mayengenzelwanga lo wamhlonyana uba nezinkinga lo muntu empilweni yakhe impilo yakhe akunobe umuntu onenhlanhla but impilo yakhe idonsa kanzima ngoba lela gazi lidala ithunzi empilweni yakhe ngeke ngibone abantu abaningi bepromoter lento yelokhoza umemulo kanti isiwela ngempela ngomhlonyana so ke umntwana mayethomba ugezwa ngomhlonyana ahlatshelwa imbuzi ekugcineni ngoba usuke engena esigabeni esibalulekile bekuyisigaba esishona ukuthi se-red ukuthi angathola abantwana ingakho eyalwa nje nokuthi angadlali nabafana umfana ngeke uze umbone ngaleyanto le yokuthi kuphume igazi kodwa uma ngaba efika kulesa sigaba yena uba nekhambi la ebusweni kuba nekhambi nje liye livele la ebusweni la ke siye sithi thina esisebenzisa imithi ke bese siyamthuma ukuthi hambe uyomba umuthi othize ube uqhuma uphalaze ngawo because leso sigaba sisho ukuthi ungenile manje ebubhemini ungumbhemi manje so ke but alikho isiko eliye lenziwe ukuthi kuthiwe hhayi ke makayohlatshelwa imbuzi yena now asizokubaleka ukuthi umuntu uma ngaba egula kugula kwakhe ungazisho ezinye izinto ukuthi senza njani ema-restaurant sibabona kanjani iyakutshela leyo nto ukuthi kwama-restaurant la bekufaka ngaba kekho umuntu udla ukudla akwaziyo ukuthi kume kanjani yabo iyakutshela ukuthi bekufaka ngaba udla into oqinisekile ukuthi ikanjani
1: ingako kulinywa nje
0: yes yabo so as siqhubeka ezinye zezinto sizolowa sizipromoter zibe zirongi ngelinye lasa sibuka nayo ivideo mokhumbula la umlungu echaza iplan yabo ukuthi ba plana ukuthi konke ukudla okunembewu kuphele bakha lo usokuzwa umuntu mayekubeka ama grapes athanda la ngenayo ngenanhlava dleka kahle la ngenanhlava akayiboni ukuthi akusewona ama grapes lawa akusewona ama grapes le yanto ethi sikhipha abantu emhlabeni sibafaka ema supermarket umuntu yonke into azoyidla kuzoba into ephuma e supermarket so that umuntu oba yi-commodity yena uqobo uphenduka afane noshukela odayisa esitolo yena
1: qobo lwakhe
0: yes le nto iqale kancane uyibuka nje kuqale ngale nto okuthiwe funeka udle ukudla okuthathu ngosuku ayikho into enjalo udle kathathu ngosuku kwenzela ukuthi moshe ukudla lokho khona uzoshesha uphinde e-supermarket umuntu odla melambile
1: ma
0: ukuthi ngilamba kanye ngosuku ngizodla kanye ngosuku angizodla kathathu angizodla ngingalambile ngoba ngithe ngizama ukukhava into ka-3 meals balungisela ama-supermarket wabo i-system yobungxiwa bebuka thina ukuthi sizoba ngamalokhuzane ama-commodities kanjani njengokubona nje namanje umuntu uma seshonile ziningi izinhlelo kumanje kukhona umuntu ongancamela ukuthi alale engadlile.

98.0 FM Malaika bathi ke nguwe kumsakazi izilomzantu uthi nguwe sithando sami njalo njindaba oyizwe njengamanje cha sihlabela mgamu nohlelo sokwazisa ukuthi siphetheni namhlanje.

uyabo uchibiyele ngawo lo 1 yabo athi mangabe ke esechayisekile la kade ekhona noma la kade dosa khona ngo 100% wakhe abuya zokukhumbula wena ukuthi konje khona umuntu ono 100% wethu sobabili hayi ukuthi ubuya mangi

0: akwenzeki nisendlini ubabili. Hayi ibhlungu lento. Ibhlungu. Inyanga yabesifazane bakwethu. Sibuka izinyanga yesifazane. Asifuni yonke lento sizwayo. Siyanthanda abantu besifazane. Inyanga yenu, niyigugu, niyigugu kule nyanga. Niyigugu kakhulu. Lokho esikuzwayo kuphi? Myekeni.
1: Wesisidoda. Yabona emhlabeni kunezimo uthi mawubheka uzolokukhuluma ukukhabisana nomuntu. Yabona sisidoda, masiphambele ngoba abantu batshona uhlakaniphile, ngathula. Yabona njengoba ngithulile, azi ukuthi sengiyakubona ukhwelo lokusa osongizela ngakho. Uzongibhaya namhlanje imeseji ungibone ngi-online, ngiphendule ngalo kusasa. Ngoba yini? Wena lo busa wakho ofike nawo kumina awuzibona ukuthi ngiyakubona. Yazi ukwenza isilayo nomuntu esithi isikhathi uthole ukuthi wena utshele uhlakaniphile, khaya umuntu enkosi akubuka akhawuza ukuthini uthula azafe. Lapho-ke zibuke into zi-straight kuwena, uzongalikhonkela abantu bayilingisisi sizekusuka lapho. Yabona-ke lo muntu ngane engafiki yena, ananginga-ke loyo wena thathi iy'nkinga oyitha kuyena. Ungamenza kanjani umuntu ngamazi? Abanye bafana phela abashintsha ubuqoyo. Ngeke umondle umuntu ngamazi mawusho nje ikhanda lakho liyasebenza kahle.
2: Sawubona, sawubona mntotho. Ukhuluma nomzukulu lo, mzukulu kaMagwala. Ngilapha kwamaphumulo emthandeni kwaqwaba ezibandleni isigodi. Cha, mina mamdodo kulesihloko sakho bengithi angabe usisi noma ubhuti ngoba vele phela ukufihlile, but kodwa-ke indlela ekusandwa ngayo kuzwakale ngathi umuntu wesifazane. Okay, ibe siyibambe lapho. Mamdodo bengithi mina ake ngokwami akake nje zame naye ukwenza the same thing. Akeke naye encikisele naye ngothando lwakhe. Ngoba phela kahle kahle lo mfo omunye noma lo munye ongala yena ngoba uyambona yena ukuthi useyithanda yena 100% owakhe, kodwa sibe yawusherisha. Ake zame nje ukuthi noma ngabe ngingasho ukuthi akamyeke, kuphela inhliziyo uzwakale ngathi umuntu osamthande, akake naye encikisele nje. Enye izinto lezo mtshengisa lo ngala ukuthi ngempela impela lakhe umiphi umiphi. Ngoba kahle kahle okwamanje unokungabaza mawumuzwa njengoba efuna nokuboniswa nani nokungabaza, and uyazwakala futhi nangendlela onokuchaza ngayo ukuthi uzwakala ewumuntu osamthanda omthandayo. Mina-ke mina ngokwami nje ngithi mina akake nje naye emncikiselele noma eze ukuthi uyamthanda, ekethi nje ukuqinisa umzimba nje ngamabomu naye emncikiselele, ekhombise njengathi umuntu nje naye ongasamkhathalele noma ongenandaba nje naye, emzibe kwayena nje-ke engathi uyamziba isikhashana nje, ekenze nje lento isikhashana nje. Enye sayini le ezomtshengisa ngempela mpela mpela ukuthi isinqumo kumele sithathe sona siphi. Ngoba ngineshow ukuthi uma emziba kanjena, emzibe nje kwangempela emzibe njengathi uyakhohlwa uyena, uzolonga lena ngeke engabi ngemzamo ethize. Uma kuwukuthi imzamo ethize akayenzi, kuzobe ku-obvious ukuthi akuyeni wakhe. Kuzobe ku-obvious nje ukuthi akuyeni wakhe ngempela mpela mpela. Ngoba njengoba ngisho nje akusizi ukuthi 100% usesayidini elilodwa, kanti uthanda into enjalo phela. Njengoba kuthi uthando kusho ukuthi siyathandana, njengoba sithandana kumele uthando lwethu lulingane. So manje akwazi ukuthi ngasebenza uthando olulodwa, ngoba ngisho nami njengoba ngimile nje ngumuntu nginginyawo embili, mese lulodwa akubhalanseki. Kufanele ngize ngithole into eyinduku enye ezokwenza ukuthi kubhalanse. Nono ngakwazi ngithi ake kenze ngale ndlela, naye ake kencikisele, ngoba phela lo khombisa uyancikisela. Manje ungathi uyena yedwa onothando noma wazi uthando, nawe-ke mbhali ncikisela njengaye njengoba encikisela nje. Oh, sakhathela abantu besincikiselela ngothando engathi nasikwazi ukuncikisela. Ncikisela bo, ncikisela, ngiyakutshela mina, nawe ncikiselele. Dank, ukhathi wakadube lo emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi, umzulu kaMagwala. Ngiyabonga.
3: Ilungelele ezinto emzansi, wala sisidoda. Anonymous,

0: igama lingelela balaleli. Cha sesidodo. Abantu abefani. Ngabeya kanjalo nje. Abenzi ngokufana othandweni. Kodwa kubalulekile ukufundana nje mangabe ngiqala umhlangano. Noma ngidethana, nifundane, ntshelane izinto. Nazane kangcono. Chazelane ukuthi hayi mina ngikanje, mina ngikanje, so that into yenu izohamba kahle. Ngibona ukuthi izinto eziningi zilekha lapha ekuthenini la kumadate nje, nibe nesikhathi nje mhlambe hlangane endawo thizeni, mhlambe restaurant thizeni, khiphani. Ya, ifundane nje, nazane ukuthi sibanibani, partner wami ukanje, partner wami ukanje, uthando lwenu nje luqhuba kanje. So that uzoba lula nokuthi ubone uma umuntu esekushintshela engaseyena lo muntu lo wayekade ethe uyena. La ephuzini yomfowethu lo odla ingane angayibonanga isikhathi eside kangaka ingeke umfowethu ngayishaya isikhalo umfowethu. Awukwazi ukukhipha imali odla ingane ungayazi. Awukwazi ukwenza lokho umfowethu. Ushaya isikhala ngempela, ushaya into ephansi. Ngiyamzwela le mali ekhiphile ngaka. Ngiphinde ngizela mina-ke on my side. Mina nginomuntu ongekho busy efonini nje. Ifoni nje ayiyena umngani wami isikhathi esiningi. Angikwazi nje uma nginomuntu usezofela ngijole efonini nje isikhathi eside ngibe stick efonini nje. Mhlawumbe kuze kufike ekutheni bangukuthi angifonelanga ngani or yonke leyo nto leyo. Ayi angena nje umuntu wefoni isikhathi esiningi. Ifoni ngiyiphatha ngaleso sikhathi, isebenza ngaleso sikhathi, ngihleze ngibhizi, ngumuntu oyisebenzayo-ke mina. So eyi indaba yefoni nje ayiphathaphatha yifoni, thinto ukhulume ngefoni isikhathi eside nomuntu ngijola ngefoni, ayi akuyona into yami leyo. Mina ngifuna ukuthi umuntu abe lapho bafike kumina qathatha sibonane nje bafuna sijole, hayi ukuthi sesitike efonini yonke lanto. Angiyena nje umngani wefoni isikhathi esiningi. Lokho nje sesidodo, abantu abefani. Sengathi uma ngabe mhlambe abanye besebenzisa amafoni isikhathi esiningi ekujoleni yonke lento leyo masengathi network kakhulu bese betshela ukuthi bonke abantu bakanjalo. Asifani siyabantu, yabo indlela esenza ngayo ayifani. Lokho nje bengithanda ukuthi ngiphawule sisi. Ya into kanjalo nje, asifani yabo. Mina nje hayi angiyena umuntu okhonze nofonayo into uphathaa ngiyafona, yabo loo nto. Ngiyabonga sesidoda.
1: Sisidodo, ngiyabingelela ezweni loMzantsi, ngibingelela nabalaleli. Hayi bo, yazi ngithuswa ile ndaba yobhuti abalokhu banda nje impela, beveza ukuthi bondla iy'ngane abangasazi. Angazi kusabantu kanti abayilaleli izinto ey'khulunywa emaredweni. Kuyashiwo ukuthi njengoba uyondla leyo ngane ungayazi, usisi ngale uyakubeka iy'liphu lezimali othumelayo, uyabeka naye. Ngelinye ilanga mzukwane wafiqwa ukufa, mhlampe kuyokufica usunonkosikazi noma ukufica uney'ngane zakho-ke noma abazali bakho, le ngane abakazi bayibone, kodwa iy'liphu zokuthi wena ubuthumela imali zikhona ngumawayo. Uyazi yini ukuthi uyohamba yokleyima ngaleyo ngane ngenxa yalezi liphu nje kulo buthumela imali ingane ungakazi uzoyibona? Umama Anonymous Pretty waseDube Village into ayishilo uqinisile mithi ihamba noma hambani, nibike lento emaphoyiseni. Even if

0: lo abizwe enkantolo ungabuya bizwe kwenzakalani uze ube neproof ngelinye ilanga eyovikela umndeni wakho uma ukuthi awuseke emhlabeni isigebengu sentombazane sesizoclaima ngoba uyofika azoclaima umthetho uyamvumela ukuthi akwenze lokho umthetho uvumela ngisho ingane ubukade uyondla ungayizali uyazi kahle ukuthi awuyizali so angenza ukuphamisa amasokisi ngicabange kahle mzani ukujamela ukuthi niyondla nje niyondla ingane engingazazi hhayi ngiyondla nje sengeze kuphusha icala ukususa icala ekhanda lami lelo cala lelo uthi ususa ekhanda lakho lohlala emndeni wakho ngendanga uma kuthiwa awuseke emhlabeni ngiyabonga ungamngcobo
1: izwi lomzansi yizwi umehluko
2: inyangalala toto nginanabantu bezomzansi usandile kandlovenanda ewatfotfor noblovin yezo sisidoda le ndaba la oyibekayo doesn't matter ukuthi owesilisa lo noma owesifazane but nje abantu balimele in terms of uthando umuntu ulimalela lala emalakhoda engabesebushini bakhe abe maphi nabese angahili azame ukuthi nje nabhandishe phezu kwamanxeba angcolile ayijaji kupholile uyabe semena kwi-relationship nalo muntu lo onothando le-innocent kanyeke ubesinova lesikhala akazile ngenhliziyo nje kuhlini nothando yena uze ngoba eyiphoxekele noma lapho oxeke khona noma elimele nani imali akhona usezake manje uyitshetshe uzobhandisha ngalo langomanxeba akhe kanti namanxeba akhe akawazi angeze awakline ubhandisha into yokuphela ngaphakathi ezoqumelana ivunde imgulise mzimgulise simgulise kule-relationship yalo muntu omusha usalinyazwe ne-relationship yala iphuma khona engakusho nje mukuthi abantu abake bahleleke futhi sifundise ney'ngane zethu bayeqala ungena kwezothando siyixoxe le nto ukuthi umuntu ongena nakwezothando avumelanani ukuthandana nithandane ubona ukuthi yakuthanda yini phathane kahle ejahileni ukuzalisana iy'ngane ngoba yenye yezinto iphenduka ibe sihlava esimbi ithandane ingajahi ukwenza izinto ikujole nje nithandane uzobona ukuthi umuntu ukuthanda ngempela yini ma ngase kugunakeleyo nje ukuthi iy'ngane kusheshe kuzaliswana ngoba yona abantu bazi bazalisana hhayi ibona abantu abaxabene kakhulu nabahlukana kalona ukuze uma sekushaya isikhathi ukuthi umuntu angena othandweni angena othandweni isana uthando aya umuntu angena silimele kanjalo-ke nawona usifazane abantu usifazane uma ngabe ezongena othandweni kuba mnandi umatisalusho uthando wansilakhula ngaphakathi kwasala iy'ngane banjani kanjani hayi liyadropha lisuka ku-90% lishone phansi kugcine kuselo-10% thola ukuthi naso kuhleliyo kuhlalelwe iy'ngane kodwa ukuthandana ngomuntu abawuthinta engasekho kubalulekile uba nothando kuthandwane njengalezi ezinye nje izizwe amandiyana belungu bathandana nabantu ngisho isalukazi sakhe sesinjani sibe mxhele bobabili thole bebambene ngesandla kanti ngoba bange nothandweni besupha into enkinga nje lithi abantu balibele othandweni baprithindana benza izinto ongazazi ingakho kugcina kuxatshwana gcina kulinyazwana kuliwa ngani ngoba khona osothandweni khona okungathonza omunye isilima kanti hhayi ngoba eqonda omunye isilima wayilimalela nje kudala so manje la ukhona yena upresent ngesidumbu kodwa nenhliziyo yakekho kwenye indawo so ngoba futhi it's very important ukuthi understandane futhi uxoxe othandweni uma umbona enza lokho musa ukusheshe ukuthi godipha uze ukusheshe uthathe uyijethayo usenza le nto eyenziwa abanye awuthi godipha nje nixoxe naye niyidiscasse le nto umjetha sibanibani u-one no-two no-three angu-understand uqinisekani ngawo angikwazi ngakhuluma nayo efonini ungiblothik ungathi ungaphenduli ngibone online ngifonele ungayibambi incingo nixoxe nje leyo ukuze benzela ukuthi kubona ngathi inkingi kubi mangabe inkingi shisha bona liyalungiseka kodwa uma kuthi umuntu ophila nesilonda esesineminyaka engafuni ukuthi asilaphe hey, it's a big problem yokusolva inkingi njalo ngoba lo muntu usesenenzondo exakayo yabo so nje ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuxoxa noku-understandana ukuze uthandelwane uhambe kahle ma kungenzeki lokho ngizoba nenkinga elolu thando lushike losisi lo noma ilobhuti lokuthi umuntu akuzima ukhulume naye angaphenduli nokufonela nibambe ucingo ekugcineni aqhamuka usezokwenza isifuzinga thisho ophela umuntu omenze njalo akenzi njalo nangesikhathi kunento eyidinga wena akuzibe kodwa uzokuzeba kuzika umsekho into ayifunayo kuwena siyafona nami nakeni nendakeni so nje abantu abaselfish kwezothando is very like big problem ngoba bahle wenza kwelimaza abanye abantu ngeyilonda zabo abayilimelela abona kudala umazuze usalimele njengangengu-relationship entsha hlala neyilonda zakho lapho ezona zibe right before ungena othandweni olusha ungakuthelela omunye umuntu ngeyinkinga zakho ophuma kuzona abe ngekho wena kusona inkinga futhi ayifaka wena ngophela inkinga bangabe ufaka umuntu engashelana naqumana naye suke ingenele wena lapho kubalulekile ukuthi umuntu ukhalkhulize nawe umcheck-e nje umuntu ke umfunde wonke umuntu kodwa kunezinto eyimayina nishesha ubone ngasolo uze ngaloku nalokhu and then uzewazi uvele ushoshini yakho sekuhle ngazi nixabane okay ngabona sisidoda ngi-right sharp.
3: It's 14 minutes to 11 ngomsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Hey bakithi angihlezi uba ukhatho hayi indlela sho ngayo engizenge ngiyambunga ngiyibuza ngenhliziyo ngithi engabuyazini ukuthi mosothandweni noma ngabe kuthiwa yini ngishilo ubona uwrong uvele ungawenzi Nkosi yami uthi mzibe nawe mzibe uthiko balile lowo endlingane kangayazi ayikho kwayiyona futhi akaza khulela untombo uma imvideo caller uzofuna ukubona ingane kanti ayikho nhlobo amaqiniso enwathulula la Nkosi yami Dodo usisinaye ke akamiyeke alinde yena ukuthi ke uyambingelela yini akangancethezi nje singapheli lamadoda ngisaphinde ngisabuza ngikangasho yini ukuthi usisi noma ubhuti othulela udaba ngikodle ngamabomu leyo party ngoba bengifuna ukuthi kubalance wonke amagender kungabe ngathi ileli alenzi kanti leli lona lenza kakhulu kodwa ngimane ngilongifunda nje uvuka nje usisi futhi seyaziwa le gender uthi yona ngintshele ngasekugcineni ukuthi usisi noma ubhuti noma hhayi dodo salisuyeka mtama angazi nama kunje hhayi sisi dodo ngiyayazi le nto okhuluma ngayo leyo nto isanye ukuthi akasakuthandi angithi phela bathi intomba yaliwa from usisi wabasakazi oh nkulunkulu jesu hayi ungasikhumani uvele ublokheke or ngingasakucholi kwasefonini into asekhaya leyo ukuthi intomba yaliwa wenkosi jesu kukhona basazofela hayi uyoqhubeka ngalapho. Heh?

Kale kahle lava faka inhliziyo ebovu. Faka inhliziyo nala, ngicela ukufunda ebhaliwe. Uthi lutho. Kothi sengingasazi. Ngiyaxolisa baby nginadatha. Jesu lapho ngisanda kumthola. Aw, uNkulunkulu. Okwakhe ngathi kuphindwe kabili. Ayibo shem ngeke ngikwazi ukuqhubeka nalo muntu. Eya hi iyona ke ngidina tu tu tu. Ngize ngathi maybe ungilo muntu ke ongayithandi phone ukhuluma lokho and then after that kuyoze kube ke ngingakusasa. Angifuqa mamanga. Angimuzwa kahle lo bhuti yo. Imake. Ey. Ngithanda maso umdefender ke la ngasegcineni. Umntama umdifendelani. Ngalesikhathi usenda oh good night, I love you baby, usende nenhliziyo angaphenduli. Okay ke. Nangoku siyaphendula, awuNkosi yami, hayi ngoba ngifuna ukuzwisa ubuhlungu, kodwa ngifuna ubone. Nangoku siyakuphendula. Kusho wena futhi. Uthi mayisephendula. Uzothi ngiyaxolisa babe ngena data. Wayeka ngathi full stop, yes? Abesethi ke, ulale kahle nawe, afaka u-heart. Ngale sikhathi nawe bowubhalile I love you, nawe bese naye abese yabhala. Athi I love you too, uyabo? Bese kuyabhalansa. Manje yena uma ekuphendula, eyake inkulumo ihambe bowuhafu. Akunankinga mntama. Vele okusasenhliziyweni njengamanje usazomdefenda, qhubeka kumdefenda. Hhayi, akunankinga mntathi. Hhayi. Uyazizwa ngiyayishaya ziyakhala. Uzule ngalapho. Molo sisidodo. Uthando uma luselusha lumnandi njengoshukela. Kodwa mase luludala luphenduka inyongo. And ke uthando olungena direction alunasisekilo. Shu Michaelik. Qedile uMichael lapha kwaMashu. Wathi photo finish done. Tshele mina. Dodwa uyamuzwa lo muntu okhuluma eceleni. Awe babo. Hayi. Cela ungaqhubeki nale message cause siyambe ngithi saqhuba uhlelo. Bakithi laba abafuna abantu ngiyabona ama message ngiwavula la. Uhlelo lwayizolo. Ngicabanga ukuthi bekuyilona lolu obeluzokunika i-clue yokuthi yindaba engazuthi ngi-selfish ekutheni nginitholele abantu. Hayi ngoba ngi-selfish. But ngiyabona ukuthi ngizokutholela umuntu instead ukuthi laphaya uthandwe ube happy uthole ukuthi hayi awukusiyaba ngicela ufunde kwezakho nawe lapho mina usutholele imina imina sengitholele cabanga mina sengithola umuntu uzothi uma uvula umsakazo umbheke lo muntu oseceleni kwakho usho ukuthi uma mdodo wangithola nasi isipoko azobe umbiza ngaliphi igama uthi wazwa inkinga nangumuntu cabanga mina wonke ngitholele umuntu onjalo angikwazi so bekukuvezela ngiyafisa kona ukuthi njengaye lo babo sendela kusiyamkhona ubaba nje engibona kahle ukuthi lo ngingamsiza ngoba noma engazishongo kodwa uyasho ukuthi ufuna umuntu osekhulile ozoba umthokoziswa wakhe ngiyathinteka kulolu daba yazi mhlawumbe kuzomele ngithole ipaneli yamajaji ke manje ngiyayidinga ipaneli yamajaji
uyasho nje uzoba umthokozisi wami nami ngibe umthokozisi wakhe.

careless nje obukhulu kabi nokunganaki. Leyo nto nje akumele ikudide. Lokho ngikhuluma mina ngumfana noma ngumuntu wesilisa sisidoda. Intombazane mayisuke nje ithi kuwena noma ikhulelwe umuntu othanda umuntu othandana naye. Uma sekufika ingane kufanele ithi fika nje ibonakala ukuthi yakho noma kuyona yakho. Iyayicacela ngazi noma mina mhlambe ngobe zami mhlambe zivele zifane nami yini. Kodwa ithanda ukuba ingozanyana lento ukuthi sisidodo kuthi ingane ifana nokhokho nokhokho. Ingane fanele ifane nawe wena baba wayo. Fanele ifane nawe nje ingane nje wena baba wayo nje. Siyayibona leli ndaba yokhokho nokhokho ukuthi hayi le move. Ngona lapho nje usuku usuthanda ukudidiseka. Uma umuntu nje usifa uyibona ingane yakho nje. Ingakudidi ingane yakho. Fanele uyibone. Ngiyadlula kuleyo ndawo ke. But ke sorry bafu. Ngicela ukudlula lapho sisidodo. Ngithi ukungena la kancane ekuthekeni. Leyo thando sisidodo. Ngisacela ukuyiphawula la leyo ukuthi leyo thando sisidodo. Uthando aliphoqwa. Yabona?

na futhi bavumelane into esekufanele ukuthi manje ayibheke ke kulogeli ukuthi ngokwemoya bayaxhumana yini na nangokuyifisa nangokwenhloso zabo. Umuntu wesilisa afanele abe naso isikhathi sokubheka ukuthi usisi futhi le ndawo uzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuz
manje nosisi uyaluza ulimi lakhe ukuthi leli linenhlonipho phakathi lolu liyahaya lolu kusho ukuthi linenkinga yasemuva lolu likanje o intazelwe nayo le ngeke aphinda kwazi ukuthi iphume kuyena o kusho ukuthi mina ngizokwenza njani ngiyaphuma kuyena use eli nje sisidodo manje abafowethu lento le basuke hayi futhi uthi abahlula sisidodo abafuni ukuyibheka leyo nto sisidodo asilikhulumeni iqiniso bantu bakithi balaleli asilikhulumeni bafowethu iqiniso lawo thandweni asibheki lutho into siyenzayo thina sigijimela ucansi asikhulume nje iqiniso sigijimela nje kuyalapha ya ekuthekeni kulalwane noma olapha endlini ekamelweni ayibhekwa leyo ukuthi ngiyana nomuntu lapha ya ngabe siyatholana yini mina naye yabo kanti mawusu bhekisisa kahle lento yokuyalapha ekamelweni yiyo ke lefa ngabe kuyagcinwa ngayo ngoba mekwayiwa lapha kunokuthi kube khona ozokhulelwa benokuthi khona le nje yokukhulelwa nje kakhulukazi emva kwalokho awusamfuni emva kwalokho hayi usihlaza hayi unjani why ungayinikanga ngesikhathi sokubheka lokho so yizona zinto ke lezi silimaza ngazo ngoba ibalekile le ukuthi mawuphilisana nomuntu uyihlole imoya imimoya because umuntu nomuntu nomoya wakhe imimoya ibalekile ukuthi uyibheke ukuthi there is a connection yini eyenzakalayo ngoba lento le makuwukuthi umuntu wesifazane ufike waphilisana naye oh wamshela nathandana naphilisana but niyabona ukuthi kukhona ungaxhumana kusho ukuthi bomrobhile kwakhona lapha ngasothandweni ukuthi azaza kuqoma wena muntu wesilisi usuku kade umrobhe ngandlela nathile ngoba isoka lihlezi lala liphenduka yabo kodwa yena usuke engakuthandi wena so uboneke lokho umuntu wesilisi hayi lento ukuthi umuntu wesifazane uma umbona ukuthi akakuthandi umuntu wesifazane uyaveza amasign uyawaveza nje amasign ukuthi akasakuthandi noma akakuthandi yabo so manje bese usebenzisa lenkani ukuthi hayi ngeke intombazane isho kanje yabona kanti manje ubuthi ayikuthandi nje wona waqhubeka uzogcina sikuqoma ngoba manje wena uzoyiconvince ngandlela athile uzoqala manje ushintsha amateki ushintsha indlela yokugqoka wenze ukuze ubone ngisho imoto kumalume mangabe awunayo imoto noma mawunayo uqhamuke ngemoto iyasuka intombazane iyakuqoma ayisakuqomeli ke manje ukuthi iyakuthanda isikuqomela lezi zinto wena oqhamuka nazo yabo iyathi yasuka lapho isiyakuvezela ngempela ukuthi ayikuthandi uyasuka wena uqala phansi uthenga amaweave uyayikhipha ukhiphe imali uthi manje uyayiconvince ukuthi ayikuthande ufuna kube no yabo manje usungazi ukuthi manje uyagabula noma uyakuthenga manje ukuthi manje ithandane nawe yabo kodwa kade ivezile ukuthi ayikuthandi yabo iyasuka khona kulolo thando lolo iyaqoma isiqoma lo muntu emthandayo so lento le ilimala kuthina abantu besilisa ukuthi asivume ukuthi intombazana ayithi ayithandi intombazana ungazama kabili kathathu lokuqhubaqhubeka kodwa masubonile cha ayivumi musu kuzama into eyithile mhlawumbe uzame nemithi or something uzame manje uthi wena uyisoka uzoyigoba manje kwasha kwacima ngoba manje uzokwenza konke lokho kodwa izazokushiya ngoba enhlizweni yayo nemoya wayo awuxhumani nawe okusho ukuthi ayikuthandi so muzo ukuzama ukuphoqa isimo sibe singavumi ngoba ngeke ulithenge uthando
izothi ngalesikhathi kusuyithengela ama weave siyenze le yonke le nto le.

0: siphumile ephoyiseni kuzomele i-statement uthole ukuthi ubhuti beyihambele wayoyihlalela mhlawumbe ubephunyelwe imali kadisemba leye bhonasi wayidla lapho ematshwaleni bahlala namantombazane lapho but uyothi uma ebuya yafika athi kumama sicishe safa yabo leyo nto so nabo bayabona uma ngabe ukwazi ukulalela iy'tori kodwa-ke uyakwazi ukugada iphethini ukuthi o isinokwenzeka le nto but nje sekukonke uma ungasakwenzi nawe usekwenza nomunye umuntu ebenikwenza ngiyabonga sisidodo.
1: Uhleli noThandeka isitimela sothando
2: sidodo kuyizwi lomzansi 9 to 12 ebusuku
1: uhleli noThandeka.

kuningi ke okuzayo uNkulunkulu azosinikeza kona kuningi esiexpectile ngoba sitshalile ngayo yonke indlela sitshale ngayo isikhathi manje sokuthi siyavuna umuntu ke ovuna lokhu akutshalili wena wazi ukuthi utshale ngani utshale kanjani siyavuna ke ngoba nje samukela konke ngokukholwa konke okuza kuthina konke kudalelwe thina usho njalo umhlabele lathi konke okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona lalela kuningi ngizokunikeza khona akhona ama testimonies intshumayelo zikababa umprofeti nokuthi ukuphi nini ngasikhatsini hlala nje unetheseke lapho ngoba ngizakunikeza nje mina manje yabona nje ngisaqhubeka kanjalo njengoba namhlanje Njengoba namhlanje kungolesine mhla ka 27 kunenkonzo yabo mama ekhona ehlezi ikhona nje lapha yana

0: kodwa ke leli phupho elisho untando amaphupho la ukuthi ngangifisa noma ngifisa ukuthi ngihambe ngifike lapha ya bese la ngezanzweni uyalimaka kulimela ukuthi phela kulunga indlela yokuthi kwazi ukuthi lelo phupho lakho liphumelela ngikholwa ukuthi ukhuluma ngephupho leli lokuthi njenga ngichaza nje ukuthi umuntu ebubule ethi ngangezwe nje iphupha
1: hayi dlami hayi
0: ngayibona
1: hayi dlami hayi wena ekulingeni izwi
0: hayi izwi
1: yazi udaba lami dlami ngeke ungeni
0: ngasathi ngoba lo ziyayijaha yaphanda yathilele kasho ukuthi iyachitheka-ke manje ngokwayo hhayi iyaphupha ma isendala akithi okwangampela iqiniso nje beside ijoke inja maya nokuyikhula iba ne-stress iba ne-stress wangampela ya in real life iba ne-stress nje ma isendala so kumele athole isithongwana futhi le ilala engasezwa ngisho umuntu edlula la emva kwayo iyayilalela nje siyeyumuntu yabo ayisakhonkothi ayisacasukeli umuntu isikhetha nokudla khona ukudla engasazwani nakho namathambo sekunelinukayo nje liyeke bekhona wadla hayi namazinyo aguga isiyindala
1: kodwa phela vele ingoba isilwane yabona isilwane nathi ngokunjalo so ke and ungakhohlwa ukuthi sonke vele sadalwa uNkulunkulu angithi
0: yabona
1: so ngenkathi kufinyele izikhathi zokuguga kwethu nazo njoba izilwane zibekele uthole ukuthi kuneminyaka emingaka okufanele iziphile asazi okwenzeka la ezingqondweni zabo so kodwa ngiyasibona njengoba uchazana ngayi nje mina I do have izinto nje ekhaya yebo lonto le uma uthi woza yes uma uthi suka ikubuka kukhulu ukudumala yebo lonto le
0: uyaphoxeka
1: uma ikhathazekile futhi yazane stress ke manje yabona
0: ikhathazekile
1: so kusho ukuthi kahle kahle ayikho into enganayo so stress uma nje inenhliziyo ukuthi bhakubhaku
0: nenkuku iyastresseka
1: ngeke ingastresseka obona uma qhamuka ukhozi uthatha amagcwayi
0: ha yabona-ke lapho-ke sokhoxa ngelinye ilanga-ke indaba yenkukhu alikho ayikho into eyigwala njengequde
1: usho kanje
0: ya ngokuxoxela ziyakhuluma ngake ngazizwa ikhuluma zizwane bazibaxabane athi omunye amadoda awasekho athi ngakini amadoda awasekho
1: kusho ukuthi iqhude linesikhwele ayi mina linani uthe linani
0: linovalethuka
1: liyesaba
0: yomeaqhamuka heshana lithi uzoxosha amachwane libaleka manje fe lichashe phansi kwendlu lona limbuke heshana lithi ngoze ngikuthole
1: njengoba ngisho nje ngithi kusho ukuthi vele indlela esidalwe ngayo sonke sizilwane singabantu ithi ayifani ngoba uyazi ukuthi even umuntu wesilisa uma ukuwabamba wamfonela noma nje ngathi kungena endlini ngase ngithi baba kunodaba engifisa sikhulume ngalo usukuma semntama yocama
0: bese ngibuya ngichasa likhulume manje
1: exactlysesezwakala ukuthi
0: angilwazi umuntu onjani
1: ungamhlokozi ngento elinde ukuthi ngasolveke umuntu esilisa udinga ukuthi uvele uhlale phezu kwendaba ungathi kunodaba
0: esabene
1: sikhulume nga thina kunankinga la muthi kunodaba sithi okay siqhubeke nohambo lwethu siyozwa ngawo ukuthi usuready nodaba lakho namanje but umuntu wesilisa akwazi ukubekezelela lento yokuthi ethi kunodaba kumele sikhulume ngalo
0: akazi utshelweni okokuqala
1: number one akanomsa umbambile futhi
0: yabo mna mhlawumbe contact usanda kuyeyasifikile uyashesha kangaka hawu sebemtshelile
1: eyithola ukuthi uyostress mhlawumbe usuku lonke ngivele ngiqabeni
0: akakhambi lokhuma eceleni manje baba bengithi ngifisaukuthi sigudluzelele isango yazi iy'moto ayisahambi kahle
1: ukuthi gulu
0: azathi umuntu hawu ukwazi ukuthi wenauthi indaba enkulufuthi
1: uma eseshon njalo okwazi ukuthi beselindele enye into yena yabona nje uma evele athuka athi hawu usungazi ulokhu uzokube sengathi khona indaba usefile lo muntu umuntu ekwayicamele nje uyicamele
0: ya no i-mindset yethu ayifani neyenu ayifani nina-ke futhi-ke nidaliwe ukuthi noma ngabe kuthiwa kho umuntu ayenzile niyakwazi ukukhula down
1: kuba sengathi futhi
0: akulekeleexactly
1: asitatazeni
0: kukubi nona niqedile niya futhi umuntu wakhona uma esezophika aphike nje kahle
1: aza kubuka emehlo
0: yini eh lathiwa niyakhumbula ngosuku oluthile ukuthi akuphice nje ukuthi uyacabanga ngalelo langa athe hey ngalelo langa ukuthi ugcinisa uja eh hayi khona ngiyakhumbula yasuka ke yonke lento ekhanda ngifuna like mhlambe yawa nje asifunda bazamaphupho sivulile ke pushweni ke alright sadlule kuendabeni ye stress nani nani nasoke istress esiyingozi kwi-relationship uma ngabe uzoba ne-stress bese upartner wakho ungamazisi ukuthi kunezinto onengcindezi ngazo la kugcina khona mhlawumbe seninenkinga yemali endlini mhlawumbe unesikweleto esithile angasazi owakufanele usisho eli wangakwazi ukusisho awusazi manje uzoziveza kanjani ngoba ayibhalansi imali manje la ekhaya ngenxa yokuthi kusekunalezi zinto eyibamba imali eceleni ongazange wayikhuluma nopartner wakho zilungiselelwe ukuze kuhlelwe ibudget kabusha so manje ziqhamuka seziqhamuka nje ukuthi hayi bo sekunezikweleti engaka la ekhaya kodwa manje hayi ubaba asakontribute ngendlela noma umama asakontribute ngendlela kanti ayi zimke mhlambe yinto athi nganegotiateka kwangeyona into embi kahle kahle yenziwe ukuthi akuzange xoxiswane ngayo ngaphambi kokuthi yenziwe bingelele imlaleli ngo 16 minutes after 1 o'clock emsakazweni izolomzansi 98.0 FM umhla ka 27 ku August 2026 lwesine ngaba no Lady M khona ephuma kwa Unique Wellness Center njengokujwayelekile sizo bukusana ukuthi khamba kanjani especially zimi kanjani kwazise nenyanga iyaphela wonke umuntu ufisa ukuthi ngathi ukuphela inyanga obuye especially hlezi zikhona futhi zikhonela impahla ekwazi ukuphilisa umzimba wakho iyona into ngamela ukompromise ngayo ngoba uyona wodwa futhi ungayikhohlisa ukuthi yoba nomunye cha ake kube nawo umunye yilowo nawo ngeke ushintshe ngalutho kuphela ukunakekela ngendlela onakekela ngayo so ke ungazophi kube khona izinto eziyi-priority empilweni yakho ngaphezulu kokunakekela umzimba lo nawo ngoba uma uzonake ezinye izinto kuzokonakala uyishiye lezi zinto othi uyinakile kanti kuba unake kakhulu impilo yakho kuqala lokho bekuzokwenza ukuthi

0: siyambonga kuNkulunkulu esimkhonzayo ezulu lihle ngaphandle liyana mlaleli mhlawumbe ngakuzwa nobuthongo bomnandi kangaka uba sathe uhleli ukuthi lelele uba sathe uhleli cha lini impela siyakubonga konke lokho kuye kuthuka imvula izibusiso sizoqala nje inyanga entsha kukhulu okusha futhi ke okuzayo okubiza ukuthi izingqondo zethu njalo sizilungiselele izinto ezintsha ezinhle futhi bese kuthi ke emlonyeni wethu njalo njalo bese siyayijwayela lento okukhuluma nezinto eziphilayo phezu kwempilo yakho ungalindela ukuthi ngoze ngiyesontweni ukuze ngifike ubaba umfundisi akhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho unamandla nawo okwenza konke sinikilwe lelo lungelo ubaba wethu sizulwini so ngenkathi uvuka uyambonga uNkulunkulu ngosuku olusha uyamcela futhi ukuthi usazophuma aphinda aphume na walibusise abusise ukuphuma kwakho la endlini ayobusisa lokungena kwakho emsebenzini noma usayapha aphinda abusise futhi usubuya into ekufanele leyo siyiphile ngenkathi uphila kanjalo kuba ngconywana kakhulu dlame akubi nale yanto ngoba izinto eziningi ezenzakalayo dlame ziyolungiswa yithina ave ngiyithanda le yenkinga ngoba eyinkinga ngisho ngabale kuye eGoli khona baye benza ubugebengu eThekwini athi uyabona ke sengiyasuka manje ngiyabaleka ngiya kwenye indawo uthi ufika kwenye indawo ufika bakadlolo sebekulindile bathi ngqi uwe lo so uyabona ukuthi uma ngabe sikhuluma ngeyinkinga akuyona into le edinga ukuthi uyibalekele kepha into okudinga ukuthi uhlale bese uyayilinda uthi yazi sengilinde manje lenkinga ezayo ngibona ukuthi ngizoyilungisa uma ngiyilungisa ngizoyilungisa kanjani ngoba ukubaleka angeke ungisize ukuphuza futhi buzophela utshwala izobe ngilindile kodwa okusalayo idinga mina
1: very thathi isidwe ihlale
0: ah futhi yahlala futhi yangichaza uma isihleli
1: iyakhuluphala
0: ah kodwa idla kodwa yini iyakhuluphala ngempela yabona umuntu uyakhuluphala ngiyayithanda lo show mouth iyakhuluphala ngoba the more dlame ungayixazululi uyayifida uyifida ngobuhlungu
1: exactly
0: yona iloku ithi nje
1: kahle kahle mina ngiyemise ngendlela ukuthi usuke ungenayo inkinga kuqala kuyinselelo
0: yes
1: makusaqala so kuyinselelo
0: yebo
1: challenge
0: yes
1: ngesikhathi ungakuxazululi kukhule kube inkinga njengoba so ingane emayizelo iwumuntu impela kwathi kuthi umntwana mesemdala sekungumuntu omdala naye iyakhula ngoba ngesikhathi uyibuka ungayixazululi kuhamba izinsuku yisithi yakhula iyakhuluphala nje ngoba la uyenze khona nakhona iyakhula kuthi awufuni kahle kahle uyilungisa
0: uyilungisa lento le
1: uya nokuya kwandelwa isikhathi
0: sokuthi
1: noma ngabe ngikulindile ukuthi uyozibuza kusezolungisa lento noma kuthi uyenze noma ngashona khona abantu abasele abasalela ukulungisa isinzi make
0: uma isekufanele
1: ngasekho lokho afuna ilungise
0: sekufanele yebo
1: sekufanele ukukhuluma nabanye abantu eceleni kanti mhlambe engakuzwela lo ngokuyibeka noma kuthiwa kubi kanjani and umuntu ombalekelayo uvhlangana naye ndihlangana nje passage ngishane ngefuba uthi lo muntu ongishayisa ehlombe
0: kwenze njani yabona
1: wabona omunye dwebe yale omunye dwebe yale sehlangana abantu abarong isikhathi esirong
0: ya yona impilo iyaba yichallenge yazi ukuthi usakhuluma kanjalo edlame ngiyazi khona ukuthintile sizokukhuluma but iyafika nje lento ngike ngayibuza umbuzo othi uma ngabe ngisebenza yabo njengoba usebenza mlaleli usomsebenzi njengamanje usilalele omunye usekhaya uzovuka ekseni bese eya emsebenzini emsebenzini kunama duties omuntu uyabona njengoba uqashwa nansi into oyiqashelwa
1: high task yakho
0: iyona le njengoba ula nje uyazi ukuthi uzeleni
1: esophinje ikhosi
0: standard
1: operations procedure
0: exactly so ke konke kunye kula seku rights angilinganise nje la phambi kwethu kunobuxhakaxhaka bebe insimbi ezabonwa abantu nezintambo nakhona so ke umuntu nomuntu unento yakhe thina njengoba sikhuluma empobheni kahlahla singene

0: qhakeqhakeni bentambo.
1: Uyabona? That's true.
0: Ngenxa yokuthi kunabantu abaphointele lokho nabafundele lokho ukuthi uma ike yanqamuka la kusho ukuthi uzozwakala emlaleni emoyeni noma ngeke asezwakale.
1: Uyabona? Nama technicians.
0: Nama technicians akhona. Wena kwakho nanka ama buttons akho kufanele ukuthi uyiwona wona.
1: Njengoba
0: drive imoto nje. Bese kuba ke nento dlame ngiyacabanga nje lento. Bese kuba nento emsebenzini nawe ngilinganisa nje ngoba ngila emsebenzini. Nasemsebenzini ngokunjalo ubekela umshini ubekela yonke into nakho kwakho uzofika ukwenza. Bese efika ayira umphathi ekseni bese thola ukuthi kukhona okungenziwanga. Kuye kube nombuzo othi ku wrong yini uma ngabe ekhuluma. Yebo lonto le. Ku wrong yini uma ngabe sekhuluma. Uma ngabe ekhuluma ngento engenziwanga yini le dala ukuthi sibe nje. Sigcine manje sesibheka mhlambe abaphathi njengabantu abanenhliziyo ezimbi.
1: No, yeah.
0: Yebo lonto le. Uyangizwa. Sibabheke njengabantu abanenhliziyo ezimbi, sibabheke njengabantu abangakwazi mhlambe ukuphatha abanye abantu. Ngilwa nokubuza ukuthi kambe yini emkhulumisile. Kusho ukuthi ngempela uma engene la yonke into iright, ngifike ngasebenza ngashiya yonke into iright iqede ngaphuma ngama, angena thethe. Kusho ukuthi mhlawumbe ikhona into engekho wrong ngayo.
1: Ya, mezongena athethe phela.
0: Mezongena athethe kungekho lutho olurong. Kodwa I think uma ngabe ekhulumile, ukhulume ngoba isuka ikhona into ewrong. Bese kuba umbuzo ukuthi pho why ngikwenza? Why ngaso sonke isikhathi ngihlalela ukuthi umphathi wami kufanele akhulume ngento eyodwa?
1: Yes.
0: Bese mina ngilindele ukuthi ngizokwata bese ngiphendula futhi ngithi ke umuntu ohlaza uvela kanjani umuntu ukuthi umuntu ohlaza ngicabanga ukuthi umyalezo nje omfishane lo okumele sithi uma ngabe sihleli ngabe isemsebenzini noma ngabe ikuphi noma ngabe isekhaya kungekona nje emsebenzini ushiya abantwana wahamba abantwana salani pay stamp ni clean endlini nenze 1 no 2 no 3 no 4 bese kuba nombuzo ukuthi uma ngeke ngangena endlini yonke lento eyenziwe yini ezokwenza ngikhulume ngizokhulunyiswa yini mina njengomzali ngoba uma ngabe ngifika mina okwami ukubonga ukuthi abantwana wonke ama tasks ebengibanike wona nangempela bawenzile uma ngabe ngikhulumile ngikhulunyiswa ukuthi lo kukhona ngayenzanga uma ungayenzanga uyenzanga ngani yebo lonto le yini le edale ukuthi izuphume la endlini uyodlala kodwa lokhu ungakwenzanga bese ungitshela ukuthi usukhohliwe
1: bese uthola lo mpahla
0: ziningi izinto ezingasiniki ukuthula bazalwane la emhlabeni.
1: Yeah. Unjalo.
0: Ziningi izinto ezingasiniki ukuthula umyalezo wami inyanga iyophela. Ziningi izinto ezingasiniki ukuthula ake sizameni ngeke ngakhuluma angazi noma last week noma inini ngikhuluma kakhulu ngo thank you.
1: Oh yes, last
0: week. Ukuthi noma ngabe yini okubiza ukuthi yenzeke last week nawe mphathi izinto zakho uyazibona ukuthi njalo abasebenzi akekho abakuniki lento ethi hlezi ukukhuluma uyayibona lonto leyo abakuniki lento ethi hayi yazi ukuthini kumele ngihlezi ngikhuluma ngoba khona izinto ezirong zikhona ikhathi la kufanele ukuthi ube nesikhathi sokuthi ubabize uthi yazi ngiyabonga ukuthi umsebenzi ngiyawubona ukuthi uyenzeka wonke ngendlela okufanele ukuthi wenzenga and ngineqiniso lokuthi uma ngabe kwenzekile angeke uzumuze umphathi ekhuluma ifana nothando dlame lento nasothandweni uma ngabe sekuze kwafinyelela esigabeni sokuthi umuntu athi angikaze ngimbone nje umbuza ukuthi wenzeni evumbulula ukuba
1: nje njobe senje
0: njobe senjena yini le oyithintile wena
1: yabona umuntu nje
0: ayi ukube ngangimazi kahle kahle kunezinto okungamele siye sizazi ngoba vela kumele sizazi kepha ngenxa yokuba sizazi kunama buttons a wrong thina esiwathintayo ede bese kuba nomsindo ongakazi ubona ukube lelo button awuzange wena lewalithinta lo nkosikazi wakho ubungeke umbone uthi nje yabona nje indlela ahlaza ngayo ngangingeke ngimthathe wayelunge kabi kusho ukuthi wena ngaleso sikhathi ubuwenza kahle izinto zakho
1: yes
0: uyayibona lonto le yonke into yakho ibi right eyabona nje le ndoda engangazi mina ukuthi kanti indoda enjena eku 1 no 2 no 3 kusho ukuthi likhona leli button olithintile elicashise akekho dlama umuntu olungile angiphindele ake

0: akekho umuntu ongathiwa la ulungile akekho umuntu ongathiwa alikhi side lakhe everyone une side
1: mina
0: wena thinta udlame uma ufuna ukubona iside lakhe ukuthi iside lakhe linjani yabona
1: ya ngisukela abe
0: Okay, umuke wasukela yila ubona khona iside lakhe. And uyazi ukuthi into enjalo ubobona kubantu abalungile. Ukubantu abalungile dlame uke uzwe umuntu ethi ha. Yabona uma bememeza kanjani? Ha. Kanti usibani bani unjena?
1: Yes.
0: Indlela alunge ngayo nangendlela ahle sebeze bathinta ibutton eliwrong kuye. Ebekungafanele ibathini kuba alithintwanga ukuba alithintwanga lo muntu bengaza hamba emhlabeni dlame nje
1: exactly
0: kodwa ngenxa yokuthi wena ubhizi uyatoboza
1: dobo
0: kwasho ukhapha nje yabona nami ngicoboza niyadonsa niyadonsa nidonsani uyayiqonda lonto leyo so ke uma ngabe kufinyelela lapho wokwazi ukuthi usuthinte into enjani e-wrong ongamele ukuthi ngabe yithintiwe So yilokho nje bengithi ngifuna kuba ngikudlulisa ukuthi emhlabeni ake sihlaleni sizibheke. Njengoba umphathi wami ekhuluma kangaka ukhulunyiswa yini?
1: Yebo.
0: Ake siyekeni ukuthi njalo hleze singabantu abangafunwa. Uyabona umuntu njalo hleze claim ukuthi yena akafuna. Musu kuba nendaba nokubona se lento ethi awufunwa isengqondweni yakho. Wena shifter entweni ethi awufuni. Letha ufunwa kahle kahle into okhule nayo wena. Obuyipointa kubazali bakho. Abazali bami abangifuni bafuna udlame. So lento yakho yokungafunwa uzonyuka naye uzufike naye ngisho emsebenzini. Uma ufika la emsebenzini uzobona othi ufika nje ubona ama favorites. Nakuba umphathi esithanda sonke. Kodwa wena uyonethisa ukuthi yazi uthini umphathi uyamthanda sibani bani. Yini le dala ukuthi usho njalo? Yingoba wena reserved mhlambe lo itshela ukuthi uyamthanda uopen uhlanya nje olungenasibanga olikhulunya nanoma ngabe ubani kodwa wena ngenxa yokuthi reserved uzobona kunabantu abathandwayo wena ungathandwa bese ngenkathi usuqala usuyibona unjalo uzoqala manje ungakuthokozeli ukuba semsebenzini uzoqala exactly ubone sengathi uthi ayengeke mina ngithokozeli kuyemsebenzini ngoba vele ngothi ngifika kuba neqeqeba awungeni ngani neqeqeba leni
1: Lilibale ulandele. Ubale kuyapi? Ngoba ngabe uyiqiqebeni lelo. Likubalekele ke khulu indaba ukuthi uthi
0: bayabalandela. Khuluma ukuthi sithe siqhamuka wayihamba. Balandele.
1: Balandele.
0: Baze bakutshela ukuthi kahle kahle njengoba sikulandele. Asiyeka ama assumptions.
1: Ya basho bonke ukuthi uyapha lokhu silandela. Ngathi kule sekolini iqala.
0: Ngangithanda mina leyethu
1: lami uzama ukuzenza umngane
0: ngiyatshela ukuthi uhamba wena safuna umdla nawe yabona leyo
1: especially nina abantu bathwasa
0: yebo yayiba straight lami
1: uvele wazi asizwa
0: asizwa abangifuni ngiyachaza yabona yithina sikhula uma singasafuni waqala uthola incwadi
1: hayi nanencwadi ubhalelwe calpotini
0: exactly ngokuyincwadi phela lokho asisathanda ukudla nawe futhi ba hayi ukuthi bayibeka kahle Uma bengasathanda basathandi
1: yeah.
0: uma bengasafuni basafuni uma ngena sizathu asisadli nawe kuphele
1: yeah.
0: kanjani
1: yeah.
0: uma uqhubeka ulandela bazothi ngoba sikutshelile kade yini so ke uma ulandela ulandela ngenxa yokuthi awutshelwa ngalutho
1: ushawe ngelukuzana ushawe ngelukuzana ukuthi uvele bakhlama ukuthi nika uma ngabe kuzothi unawe ukhona la khulunywa Ubone nje ukuthi eyakhe indaba inakwe nakunawe.
0: Uba sathe uyayithinta cha. Ifake baze bathi awuthule yakhe yasibona.
1: Ayi wakunzima ukukhula ayi. Ha. Hey hey hey.
0: Baze bathi thule yakhe indaba dlame njani? Iyasibona. Yabona. So ezinye zezinto what I'm trying to say la lami ukuthi ake sihlukaneni ne stress esingena sidingo.
1: Yeah.
0: Kungenzeka uyibonile lento oyibonile kungumcabango wakho and ayikho into ebuhlungu dlame njengomcabango womuntu
1: that's true
0: ngoba umcabango womuntu ngakufaka ehlathini esidi isikhathi usehlathini ngomcabango womuntu
1: yeah
0: ngoba ona longi wena ubuzozitshela ukuthi
1: kanti ucabanga
0: into wrong
1: yeah
0: so ayikho ke into ebalekile ekuthenini ke Zama ngawonke amandla kuwena ukuthi ukucabanga kwakho makungaphazamisa ukuthula kwakho.
1: Oh yes.

0: ngoba ngeke singacabangi angeke ngiphathe kabi imicabo ngakadlama ingenalo iqiniso ngayo and awukwazi ukuthi ngiyazi ukuthi ucabangani that's why ithandana eyiningi idlame zikhathazwe yilokho njoba kadusho nje sengena ehlokweni ukuthi ukuba nezikweleti ngasese ngenze izinto mina ngasese ngingamtshelanga upartner wami bese ngimtshela uma sekonakele loya muntu eqaleni leyo nto kakhulukazi ngivele nje ngibhekise kuthina abantu besifazane kakhulu ezikuyinyanga yethu uyaqonda ngamabomu abantu abajwayele kakhulu ukuthi babe nazi ikweleti kuba abantu besifazane kuyaba ikweleti zamabhodwe angisowe ngamtshela ngoma ubaba yabona yabona lamabhodwe lawabizayo nami nje wabona sengena lamabhodwe abizayo kungasho and ayabiza lamabhodwe
1: uyabiza
0: so njobe biza obvious azophazamisa ini
1: ibudget
0: asinakile ke thina yabona sithi nje as long kepha lapho uyubona ukuthi ukube mhlambe ngikhulumile ukuze lamabhodwe mesengena ngoba umbuzo oqala i remember ngene lamabhodwe angena kabi ngakafini nje ekhaya yabona afika aqala amabhodwe ayona kanindaba sina asibona abantu abacabanga into yamanje most of the time ubu order kwalamabhodwe amakhulu ngicabangela umcimbi nami engawazi ukuthi uzoba nini
1: kodwa uyoba khona
0: kodwa kunye ngikwazi ukuthi no matter what umgcini umcimbi uyoba njani uyogcina ukhona
1: ngiyangibolathe ngoma amakhulu
0: ngathenge
1: nje later ngicela late 2019 esezo kanti uzoshona ngo 2020 manje ngiwabuke lama process nithethe sithi manje izitsha zingaka amabhodo lamabhodo
0: azokwenzani
1: athi niyawasebenzisa phela noma ngasekho mina
0: exactly
1: nawa ayasebenza manje
0: ayasebenza and nami leyo nto ngayibona kuma uza ukuthi cha yabona ke leyawizwa kahle kodwa mhlase kunesidingo
1: ubonza be
0: ubonza ayibonansi lento so uma ngabe ngena lamabhodwe umbuzo oqale ngawuthola ukuthi ayimalini yabona mase edlule ku 10,000 sengiqabela
1: ayinadlulile
0: ehe andulini impela le kude
1: uyawazi futhi futhi sengiwabhekile
0: sengiwabhekile futhi yabona ufika vele uselindele wena ukuthi uzomqambela manje ukuthi imalini so ke bese kuba nalento ethi amabhodwe abiza kangaka kwenzakaleni ngiyaxolisa Thabizolo ku 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngibhekelela u 1 no 2 hey but uyayibona lento le
1: akuvuthwa nuku ayayipheka ni lawo
0: ngathi uyube khona kwezinye ikhathi ngabe ibhodo uyibona ilinene ebiza ngangadayisela ilinene close to 50,000 ngathi imali ke indlula umbhedi igoqa izenze yonke into aniyekeni mina but
1: yayiwasha
0: yayiwasha mase ngcolile ingibathisa mangena empedeni so yizinto dlame ezifana nalezo
1: Yeah, and go starting go 24 minutes to 2 o'clock.
0: Yes. Uma ngabe ufihle lezi zinto wangasho uyaphuma wena mama udlala itokufela singabantu beitokufela
1: thina.
0: Yabona? And itokufela zethu kube istokufela sisodwa.
1: Yeah.
0: Kuba itokufela nje eyiningi.
1: Ehlukene.
0: Ngabe zemali kuzokudla nani. Bese kuba nesimo mhlambe esa la ekhaya ngiyalinganisa esizodinga ukuthi kulungiswe izinto la ekhaya bese futhi ngiye stokufeleni ngifike ngiboleke imali sihamba semali enkulu kuzovalwa la
1: yeah
0: uma mina sengihluleka ukuyikhokha leyo mali abasazwi lo mama sekuphoqa ukuthi manje baye emzini wami
1: manje lelo daba kade lungaphansi kombhede
0: uyabona
1: iroll on
0: lelo daba belingaphansi kombhede manje seliphumela ngaphezu kombhede ngoba labo mama and uyayibona indlela abangena ngayo uma sebengena basuke kungasemnandi and itiyeli singasaphuzwa ubaba useyaqala kuyayibona ke le uyabona ukuthi kunezinto ezigcina manje ziphazamisa ukuthula kwala ekhaya Uma ngabe ubaba esembuza Nkosikazi why ungangitshelanga ngesikwelete singaka kona wawuzo ezinye ikwelete dlame siyayithatha sihambe siyopheshe makithi uthola ukuthi hayi ngoba kuyinto yala

0: endlini kodwa yinto edingeka kuphe ekhaya.
1: Yes.
0: Hayi baba, ngenkathi kushoniwe noma ngenkathi kunomsebenzi kanjani njani bayakhala ekhaya bathi imali abanayo kwabiza ukuthi ngiboleke. Ngangingatshelwa ngani?
1: Yes.
0: Hayi ngangi angithi mina ngimcabangelile ubaba ukuthi uzothi.
1: Ngaphambi kokuthi nje.
0: Exactly. Yes. Okubhlungu udlame ukuthi yazi kungcono ukuthi ngiye ngithi kungcono khona ukuthi ngisho athi ndo bese ngithi okay ke. Yabona? Ngoba sengiyamazi ukuthi uthe no noma uthe yes. And ukuza kwami kuye ngize ngesidingo ngoba ngempela le nto idingeka.
1: Kumele yenzeke. Kodwa manje kufanele ngimazise.
0: Uma ngabe ngimazisile eyazi baba, kugula ubani bani bani manje le imali yadingeka, ngiyacela ukuthi ngiboleke imali e1 no 2 no 3 athi lutho ngeke ziyenzeke leyo.
1: Sizokwakhe enye plan
0: ke manje. Kodwa uma ngabe leyo plan ilidelethelini ngizoyithatha ngingamtsheli. Iqiniso lalithi weza kimi. Yeyibona lento le? Yes. As much as ayithathile le mali, kodwa wayengitshelile mina ukuthi ucela ukube mhlambe mina sabambisana naye ukuthi le nkinga abhekene naye sikwazi ukuyisolve mhlawumbe
1: wayengeke.
0: Exactly. Yingakho ngithi ake siyekene ukuthi sibacabangela abantu ukuthi bazothini. Ayi mina ngikwenzanga ukuthi ngoba bengicabanga ukuthi uzophendula uthi.
1: Yeah.
0: Imicabango yethu ijule kakhulu uNkulunkulu wayenza lento yajula. Ngendlela eyisimanga. Leyo kwenza izinto sodwa bese silindele opartner ukuthi fanele baacte ngenye indlela, iyinkinga kakhulu. Ngathi ngelinye ilanga emadodeni ngithi madoda hlukanani nokusidlela amajeli ningasitshelanga. Hlukanani nokusiphuzela amaphilisi enduku ukuthi ivuke ningasitshelanga. Hlukanani nokusijovela ningazange nasitshele. Ngoba dlame uma ngiza kuwe ngizokubona ubuye ufike wena wadlula egarage wadonsa jelithizeni. Wayimunca le jeli. Uma ngabe ngifika ekhaya ngifika mina uvela usibanibani usetheka salala ngisho phansi.
1: Kanti akusekho natural.
0: Uyayibona lo nto. Usetheka salala naphansi. Uma ngibuza ukuthi awu sibanibani wama kanjena
1: ngale
0: wena uyasebengindini uyayazi le ndaba. Uyayiqonda lo nto le useyiphendulile uDlame. Impendulo ithi ngoba kade ngikulindile. And impendulo yangempela le. Yingoba bese ngikumbule kakhulu.
1: Ehhe bengivele.
0: Yabona?
1: Yes.
0: So ke uma ngabe lento Dlame izokwenzeka. Silujabulela ucansi lwethu sobabili. Silale kuba mnandi. Ngelinye ilanga Dlame uzokhohla udlula. Bese ngifikelele.
1: Inyongo.
0: Uma ngabe sengifikelele kimina njengomuntu wesifazane uyazi ukuthi umuntu wesifazane uma ngabe induku iqinile mhlambe njoba siyisilinganisa ngifika sekunjalo. Angazi sidalwe kanjani
1: khona dekho
0: no besides ukuthi khona abadekho angithi ngifika isimile. So njoba ngifika isimile engqondweni yami inalento ethi ngempela uyangithanda.
1: Oh yeah.
0: Ngenxa yokuthi uyangilangazelela kusho ukuthi ukungilangazelela kwakhe kungilangazelele nje sisayihlela le ndaba yethu yokuvakashelana. Uma ngabe ngifika isiwile asika khulu ekutheni kade kukhona umuntu obekhona. Siya nesekuthenini kusho ukuthi angiseyona lento ebengiyona.
1: Yes. Asangilangazeleli
0: ngendlela bekade enjani engilangazelela ngayo. Yabona into le. Yes. Umqondo lo umuntu osifazane. Thina zincane izinto ezenza sibone ukuthi ngifuli kangakanani kuwena. Zincane futhi ezenza ukunothisa kwami nje. Uma ngabe ngiqala ukuza kuwena ngingene ungihage. Ngenkathi ungihaga ungilalise embhedeni ungikhisa bese siyavuka siyahlala siyajabulelana. Ngosuku lwesibili ngibuya ngilindele leya nto.
1: Uthuthu ngena ngithi mina uyaphila.
0: Exactly. Uyayibona lento le. So ke lo owamaphilisi uma manje lento isiba umkhuba. Sengiyaqala manje sengiyambuza ha usando sami. Yini leta lokuthi manje ingasami impo?
1: Yini awujabulanga
0: yini? Angisakujabulisi yini? Aqale manje umuntu ashone ngapha, ashone ngapha,
1: ashone ngapha.
0: Yabona. Go